0: oyun olowa dide faye re
1: amen
0: awon ni pa won niyan ti ma gbe owo eyan soke awon nu olowa ti ma sa nu eniyan awon la nu eniyan ti ma gbe weni ru loruko jesus o ya lo pade
1: amen
0: lo su ka sara o ma pade
1: amen
0: mo so fun pe o se ma san
1: amen
0: o ma pe
1: amen
0: o ma san sowo
1: amen
0: a san sola
1: amen
0: wa san je le gbe re lo
1: amen
0: in the name of Jesus
1: amen
0: ase mu be
1: amen
0: ko le yi pada
1: amen
0: o ma ra dide
1: amen
0: yo de ba no pade
1: amen
0: la se ti baba
1: amen
0: la se tomo
1: amen
0: la se te mo
1: amen
0: jesus oluwa wa
1: amen
0: oruko mi yi pada apostle ati woli smo mustafa jp baba sibi oba lati jo seed of christ golden church land of reality toju awa ni gbaremu idiobi airport area ni ribadan loruko jesus wa ra anugba
1: amen
0: oni lojo anu o ma ra anugba
1: amen
0: olorun anu pa fa nu be owo
1: amen
0: wednesday akoko re o ra anugba
1: amen
0: loruko jesus ozu apeo
1: amen
0: lekun anu ma si
1: amen
0: lekun lowo ma si
1: amen
0: wa de se bi oba
1: amen
0: jesus oluwa wa
1: amen
0: bore ti elaro yi aro yi ma ni agbara sa kiko pe awo ima ni agbara ipade agbara lati se bi oba o darapo mo Bethsaida gbogbo branches wa pata ni ipade ti ma waye omi wa omi ran lowo bo so fun wa pe awo ma ti kiri o awo ma fi ororo sinu omi na gbo eleyi mo se le ati ma je mu pe a ma fun yin ni mantu a o le pe lana amo lone ojo alu ojo Wednesday gbogbo eyan pata lo ma gba mantu sugbon o lati ka sam 4 si omi re ko to kuro le sam 4 ye ko wa nbe tori pe omi yen ni base pelu mantu ta fe fo tewe bayi loruko Jesus o ma ri anugba
1: amen
0: o gboro pade ran lowo ororo ye ti nbe lo gbogbo awon alufa patapata loruko Jesus o kan ran lowo
1: amen
0: wa kan ran lowo
1: amen
0: bo ba ti dore meji agugu so pe se bi oba lo nlo ko se ti o mo be loruko Jesus o ma ri ran lowo la
1: amen
0: wo ri ran lowo
1: amen
0: in the name of Jesus
1: amen
0: mo ti kede lana mo to kede e ba mi so gbogbo awon mo olorun ta jo mo npade nemu fu ape e so fe yan meta so fe yan meta so fe yan meta so fe yan meta pe ki se ipari osu la ma se ipade le on the 16 17 18 la ma pade ni lu fu ape Wednesday Thursday and Friday eh hey! Enikan gbo mi mo so tele

0: tu ayi ese onwa mawa ta gbogbo ra jade loruko Jesus o ma rete loni
1: awabo
0: o ma rete loni
1: awabo
0: bo se sore majemu e loni bi aka nu da ha bo se wa can't you woli onwa lo wa dede fo
1: awabo
0: o ma dede
1: awabo
0: o ma dede
1: awabo
0: awon to to ru egbe awon to ma support ayi e loruko Jesus o ya lo pade won in the name of Jesus faraba le bury na
2: ebe ni re bayi sa asha lo si oko lati lo so jojo ma la to wa di pe osu n pari lo ni ojo to so pari gangan osu keje yen o sa wa ti ro ni pe bawo ni mo fe se se ore majemu mi to ni mi ni masan re majemu mi e de ko ni 6000 naira mo ti wa ro ni pe ba mo se fe list wo re majemu mi san olorun baba se bi oba asha ni baba mo ni 20000 lojo yen
3: la to di on the 600000 to wole sori account mi gba ah mo dupe olorun baba se bi oba mo mo lori o e se o e pe fun wa o
0: ah mo gbadura loruko Jesu loni olorun ranti iwo na
1: amen
0: olorun ranti e
1: amen
0: olorun ranti e
1: amen
0: bo se support ise ranse yi olorun support aye
1: amen
0: aye ma dide
1: amen
0: in the name of Jesus
1: amen
0: e mo ja gbagbe gbogbo eyan omo olorun ipade oni ma ni agbara sa ipade agbara lati se bi oba to ba ti dago merin a pade lagbara olorun ni tipa garage gbogbo omo olorun to nbo lati challenge new garage NPC kan woko to lo si tipa garage ni akala road be lati pade to ba ti debe bere fun

gbogbo olugbo mi jake jado ni gbogbo bikibi ti e tin lanfani lati gbon mi ati lati gbon mi ni akoko yi pastor odekunle epaphras woli yin ni o ti ijo comfort life mission international ijo ti baba mi gbe kale ka si opposite wema bank ah gbogbo yen dide oni loju anu oni ni anu ninu bi emi se mo ki gbe pe ojo meta ni omo fi se awe wa mo mi edide alakoko oni ojo sunday to je ojo isimi ojo wednesday bayi ikan ninu awon ojo to se pataki ni enikan ni wai bibeli gbe kali ojo di mimo fun wa pe iru ojo wednesday bayi ojo anu han ni atojo jimi oloyin so eja lo si bi pepe ka lo dupe gbogbo eyan omo olohun awe wa di meji loni am bo ni church kin to ni e lo bode di omi te le mutan enikan ni ah kin mo to de omo se se kin break in church yes o gbe omi yen dani so gbogbo eni tin lanfani lati gbo mi eja koko ti e lo dupe na mommy e dide daddy e dide e wa jo bale e wa ki ologun ajobo oba to nsanu emi ati e mama kibe ni gbogbo igba tin ba ti wo ojo wednesday bi eleyi adua meta ni orun ki ko laye adua meta ni olohun ki ta danu to si je pe a je o sare se papapa gbogbo eyin te jisi mole alaye laaro yi o se ja lo si bi pepe lo jobale e lo kunle e dupe lowo baba mi baba re ikan ninu adua ti olohun ki ko laye oni adua ope so le dupe fun so le gbega pe baba mi mo gbe oga e ja jo fenu so pe oluwa mo gbe oga o

0: gbogbo eyan omo Olorun gbogbo igba ti Olorun ba gbo ti omo eniyan gbadu ope ki ko oni I will enter into his court with thanksgiving in my mouth emi o si wo gbangan re lo pelu enu ope ase ki to sile kun yara iledumare ase ope ni so oba mi oba ti e yi ka otun bo se kun le yen yi ka o si adua koko ti Olorun ki ko ni e wa ki gbe tele mi leyin baba mi awe di ojo keji loni mo dupe lowo re to tun je oba mi layo adua keji ti orun ki ko oni adua fun idariji ese esa eyin o le lo bi ese ba ngbenu aye bibeli ni a le tesi waju ninu ese ninu we Rome 6:1 ka ni ko ri ofe o mo po si olorun o ese loro niro ati nise mi olorun dariji mi nibi pepe na lo tin toro yen o mo sun bayo oni bi emi olorun ba nsami ese ta lo to be ti o le duro oni sugbon idariji nbe lodo mi ke ni ba ma beru mi a le tesi waju nu ese ka ni ko ri ofe ko mo po si ese lero loro mi olorun dariji mi mo wo tese mi mo wo tese awon obi mi olorun dariji mi adua keji ti olorun ki ko niyan ni won gba to fe nu so adari ese ji oloni in Jesus name adua keta ti orun ki ko oni adua anu bo se do bale yen o se kigbe olorun sanu fun mi loni oluwa sanu fun mi ninu omo baba mi olorun sanu fun mi ninu omo iya mi jo je ra nu gba this is the voice of the Lord mi to ba tin gbo mi oni anu nikan lo sogo lori te idajo so gbogbo eni to love ani ati gbo mi oni bi Israel ba po bi yan re ti okun o le mi o sanu fun eni temi o sanu fun ma si yonu si awon ti ma yonu si Romans chapter 9 verse 15 so gbogbo bi te ba tin gbo mi mi mo bi te wa oya yi mama yi yi tan daddy mommy e yi e do bale ke yi olorun fi anu fi bi aye mi loruko Jesu so gbogbo nte se merin iru eni be nu osu Wednesday merin be mama ni ka won iru ebu anu bo ti je ko ni ore majemu nu loni so bo se dide loruko Jesu oye dide nle gbogbo omode atagba ti ngbo mi just stand up e wa nawo eyan mejeji soke baba mi awe mi di meji loni oluwa pin mi ni anu fa anu sa anu mi loruko Jesu awe mi di meji loni olorun fa anu sa anu fun mi loruko Jesu se ri gbogbo ose yi bi se mo gbadura sinu omi te le damu tan niyan oye lo gbo mi te le damu tan e make sure pe ti ni bottle kenkele de di omi to le mu tan ta ba ti fe break awe ni ago kan abo oni wa mu omi sa a n lo si church laaro yi mo be ke mu padlock yin e ta gba ti mo anoint lojo Sunday gbogbo eyin odo Jesu e mu padlock yin lowo gbogbo eyin mama ati baba oni la bodo gbadura si o nkan 21 to bodo tilekun e nkan 21 to bodo silekun e ninu osu baba bayi mo ti so tele ago mejo abo nisin apoko ise elekeji o bere ni ago merin lati world e wo moto gbagi elebe so kale ni wema ebere to ti olorun ojiji ni bi garage ye bi e ba gbagbe te ba ranti mo so nipa iyo and anointing oil meji ninu osu ta wa inu e ni Jesus City o so mo ojo ibi wo ni ode kun leni emi mo so pe oluwa ni ka ru ebo majemu ni meji eja wo ti o tele eja wo ti o tele am gbawe loni isin taro yi o le isin meji ni ma se tin ba ti ku lori no studio bayi mo nlo sori Facebook niye mo nlo YouTube mo nlo TikTok ago mefa bo ni ma wo bo laaro 6:30 ah a tun ti bere nkan mi bi ogo se nje ti Olorun every your dear loni ojo keji a ni gbe wa church emi ni eti ma fun yin nigba ti a ba de Jesus e kan ba mi bu iyo die gbogbo ite ba ni le e gbe pade mi lori Facebook ni si e gbe pade mi lori YouTube ati TikTok bayi so anywhere any place where you are e je ajo foke ni hallelujah nla mesan gbogbo le oye gbe soke somebody shout hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah ese ogo ogo ogo ogo ogo ni fun messiah eyin olufe iyanu akoko ti o sele si aye re lati nu osu lo oni mo pe ni divine speed enikan ni kini nje be agbara ti o mu oyara emi lati tete rin le won ti ya o le so ibi ta de bayi osu meta bo loku afi ko ya rin le ko le ba won ko tun le ya won le enikan ni ba won mi o mento fe ba sugbon kini kan ti won so si mi leti oni pe irin ajo bere si ya bayi eyin omo Olorun osan meta meta la vi break loni pelu eyin meji meji ni agbara eni to ni aye atun ma fi September sere odun bi ba ti kun bi nisin ma bo sori YouTube inkete ti ba ti kun lori YouTube ambo ni church agun mejo abo nisin akoko mesan ni elekeji mami ati daddy e mura laaro yi o a si jo gbawe ni gbogbo eyin omo odo Jesu eyin omo kekeke mami ja won omo yo gbawe gba to ba fi di 130 2 at the break mombo gbogbo le eje nse bayi enikan ni define speed aye ipegba o pegba
1: amen so I will be talking briefly gege bi nsi paya ti mo ri bi mo se nbo about the wisdom for define speed amen mama wo mi iwe Jonah chapter 3 eyan engineer Jonah chapter 3 eje nka lati verse 1 lo si verse 4 the book of Jonah chapter 3 verse 1 won ni oro oluwa si to Jonah wa le keji wi pe iyen ni pe oro ti koko to wa lala koko bo yo fumble bo ora anu gba pada oro yen tun wa to wa pada ki se gbogbo eyan lo ni grace yen o ti won fun lanfani e keji na we ninu eyin mejeji wa ri second chance e ki gbe ni ma ri second chance sit down eni kan ni ki won pe be eni to ti fe opo lala koko to ti bimo bimo bimo to ti bi omo mefa ti olodun tun wa fun ni second chance to tun wa fe brother ti o bimo ri iru eni sister to ti bi omo meta to na tun so testimony e to tun pade brother kenkele kan to si ntoju e bi ranu sugar second chance niye so awon kan be to je pe bi won o se waya aye yin niye o le sise ko wo me nikan ti bo se le kí mo lẹ́nu kan ti ṣe wọ́n á tán pé ọ̀pẹ ọwọ́ mọ̀ jẹ́ ni ẹ̀yin wọ́n ń pè lọ́mọ jọ̀ǹtọ̀ nìkun ajìfà bọ́ bá ṣe wọ̀nà ẹni náà sọ pé yes sit down ọ̀rọ̀ olúwa sì tún padà tọ́ Jonah wà lẹ́ẹ̀kejì dìde lálákọ̀ọ́kọ́ nígbà tó tọ̀ wá ọ̀là gidi sọ́lọ́hun ọlọ́run gbé sínú ẹja lọ́mì amen ní chapter 2 ìwé Jonah ó ní olúwa gbà mí inú ikú ni mo wà ikú ti dé ibẹ̀ ni mo ti ń kígbe láti inú ẹja kọ́ gbà mí ọlọ́run ọlọ́run sá fún second chance sọ lọ bí mọ́rán olóhùn ọlọ ó ní ọyá lọ kò sójú ọ̀nà ẹja pọ̀ lẹ̀ ẹgbọ́n tó sọ ní verse 2 dìde lọ sí Nínive ìlú ńlá ni kí o sì kéde sí ìkéde tí mo sọ fún ọ yẹsà ni verse 3 Jonah sì dìde ó sì lọ sí Nínive gẹ́gẹ́ bí ọ̀rọ̀ olúwa Nínive jẹ́ ìlú ńlá gidigidi tó tó ìrìn ọjọ́ mélòó ẹ̀yẹ̀wò ọjọ́ verse 4 bíbélì ni Jonah sì bẹ̀rẹ̀ sí wọ inú ìlú náà lọ ní ìrìn ọjọ́ mélòó àwọn kí ló wá ṣẹlẹ̀ wọn kọ lọ́gbọ̀n àṣẹ kan ti dé bí wọn kọ yàn lọ́gbọ́n náà kò ní ó rìnrìn ibi tó yẹ kọ́ lọ ní ọjọ́ mẹ́ta lọ́jọ́ kan kò sọ́gbọ́n tó fẹ́ dá sí kò sí iye ọgbọ́n tó lè dá sí kò sí iye ọgbọ́n tí a lè kọ́ tó ọba fẹ́ gbéra láti nàìjíríà lọ sí australia ò lè débẹ̀ lónìí bọ̀ nígbà tí ọlọ́run bá dé ohun tí àwọn kan ṣe ní ọdún mẹ́ta wàá sì ṣe lóṣù kan nice mo rò bóun wo fíìmù tá à ń wò bọ̀ yìí ìrìn tó yẹ kí Jonah rìn ní ọjọ́ mẹ́ta láti lọ ibi tí ọlọ́run ran torí pé ọwọ́ ọlọ́run kan ó rí ìyanu tí wọ́n ń pè ní divine speed ó sì débẹ̀ ní ọjọ́ kan mami ẹ lọ bu dédé omi tẹ́ ẹ lè mu tán ó di ago méjìlá ká tó lò sóró mi
0: o do mi abere omi to gbe loyi ti ma ni olobu yi o do mi ase loni omi ti mo ni olobu yi o do mi majemu dede omi to kokko fi break a mu losan ni gba ba be to ba to time lati break ni 1:30 e wa osan meta le se yi bo se nlo losu yi yo ya to gedegede ohun olodun ni mo ran yin leti o pe on the 7 on gaga lo bo si ojo ibi mi ojo 77 special hello ase ba se nle ni so gbogbo eyin omo olodun te ndo gbogbo mi mo fara balẹ tele trend ibi ipade 77 ni ma ti pin oil eleyi ti mo mo pin gege bi ohun oluwa anointing oil meji meji because in that dan wo ni osu ipade yen lati gba baba woli iko ati iriju eledumare baba mi baba re femi Emmanuel the presiding pastor of Living Spring Chapel International worldwide agba won lalejo ninu ipade yen na mi ti le so bi ipade o se lo o gogo se nje ti olohun but mo sa mo pe on the 7 oni oje ipade man ni gbagbe ah inu mi sin dadu tori mi ti gbadua le mo si tun gba gogo iyanu to lohun fe fun mi lojo yen ko fi be mi ko fe yin ko so gogo ibukun temi di ibukun ti yin bi wo ba rona lo woli oje kun le ti lo olohun ba ngo ba se mo se lododun niyan am gogo eyin omo olohun generally ti mo le gbe omo wa ni odun to koja te ti bi omo lowo o gbo omo re wa dupe gogo eyin ti mo le ko le lodun to koja to ti ko e nbo ninu ipade agbara ma wa gbadua fun ipele eyan meji lami engineer e ja mo wo film aye Jonah Ibo ba se n ba bo
1: ese bibeli ti won gbe si oni mo te batisa to pa kadara mi da aseyan le rin ojo meta ni ojo kan aseyan le se nkan 30 years laarin odun kan ah se bayi e ki gbe emi yi yara bolu mi sit down e mo ra mbi gbogbo eyin te mo claim emi legbe afi ko ya gbadua yi ti emi yi bayi le bo sara bro olohun bo yo ya o Jonah si bere si wo ilu Nineveh to to irin ojo meta ni irin ojo kan and that is what they call wisdom for divine speed you can't explain it to ba se lodu awon aye lodu awon yoruba lodu awon babalawo won lo ti fi kanako sara se mo nje npe kanako awon baba ti ode ni mo nje ode ni baba mi my father was an hunter ogboju ode ninu igbo ajeerun baba to bi mi lomo awon baba won ode ni won won gbowo so ti won ba fe rin lati ibadan lo si ife tabi lo si apure nbe yen won so nkan mora in ti an ba so mora yen so nigba ti won ba fi di owo oro le won ati wo be enikan rin lati eko lo si abuja nigba ti buhari wole eyin wo le ranti o rin fun 31 days to ba rin lati eko lo si abuja wa lo 31 eko lo ti gbera but to ba de kana ko mora igba ti o ba bi dale ola yo de be so to ba de be bi se rin yen yo pada rin fun odidi osu mefa ti ba ti nsun yo mo rin ni esu oni ori ofe olon nikan lo lori ofe e ki gbe je o yato si ten to joko ti o lori ofe sogo awon eyan kan be nbi to je pe nta nbe lo le loni ase yin ni ti aye re yo fi sare e se bo sare aye re yo fo because won ba fun ni abere yi to ba ile gba won fi o se yin Jonah bere si wo be ni irin ojo kan ko si rin pada loju orun olodun ese po lo ni se wa ri nigbati mo ri ese bibeli ninu awon ti rin ajo e peju laye emi number 1 in le kayo odun ti me ka primary school leyin gbati mo wo secondary school mi o fi jo kan fail yi Iba mo jade ti mo fe wo university odun mejo mo se nle odun melo kin to mari onaji igba ti mo jade school ti mo jade secondary school oni mo pade iyawo mi ti mo di teacher lesson re emi mo ma ko ohun to sin egbon re ati ope awon tun saaju emi wo school emi ti na ni kan ni woli so re ri hun nigba ni ekun ni olorun ba ngbo nigba to ba lawon te jo bere ti o ti sun waju to wa to lawon omo nu e awon ti won ko lesson ti won to nya ole o ni bibeli bi soro o ni awo fun awo ohun ti eniyan ba ni ni o fi ra emi e awon nkan kan be to je pe ti olorun ba bo dasi ko si ogbon to fe dasi mo sa yeye ni gbogbo eyo mo lo yin wo le ti sore ma jemu yin oba tori nkan wo nkan o tun le wo abalai lati fi sanu ti ena ore majemu ekan la mo san losu awon kan se ti won lana mo ti so e meji loluwa ni aso re majemu losu awon kan ti san kan lana eyin te ti san lana to ti e ti dasi papa debi po se le keji kin lo de to le bere loni ojo keji enikan ni ore majemu Psalm 50 verse 5 oni ku awon ayan fe mi je ki won fi ebo ba mi da majemu so gbogbo le o ni bo lo ti ngbo mi Solomon lomo dada ku da yen le on loru mo lu o fi ebo mo lu 1000 wi bo si olohun olohun wa yo si oni so nto ba fe laye inti mo sun aye yan si waju niyan eran ti Cornelius ni osu kesan bi eleyi bibeli ni o gbadua o si to ru ebo mejeji on logoke lo si orun fun iranti and this is September to remember oni lojo keji bayi bi ogo se nje ti olohun gbogbo eyan omo olohun te fe ru ebo majemu yin lo meji meji ni emi oluwa ni ka se losu yi osu to se pataki osu mi to ni anfani lati ki gbe pe eleda osu mi to mo mo wonu ipinu ati majemu olohun lo emi asi mo so akobu okele ki ra awon obe o ni ku awon ayan fe mi jo je won fi ebo ba mi da majemu eje ki fun yin ni account number church gbogbo eni to fe ru ebo majemu ore majemu bere lati 2000 lo soke elomin san 5 elomin san 10 elomin san 20 50 bi olorun ba se da si o si ni 2017 se ti e na laaro yi se number 1 o tun se kan si ko to pon di 7 2017 42 90 47 2017 42 90 47 Comfort Life Mission International First Bank Comfort Life Mission International Local Bank First Bank bi yan ba wole lo eleyi 1966 36 38 73 1966 36 38 73 Access Bank Comfort Life Mission International ni o gbe jade eyin te ti san aposu losu testimony asi ni testimony akoko ni yiyara ona bo la fe gbe gba o engineer e jade ni agbara na oro yi abo abani ba se mo mu bo die die ri oju mi ri to mo nbo
2: baba mi o e ka ro san mo dupe lowo olohun chichi olohun pe olohun ma jemu olohun to da siwa ninu emi ati idile mi igba ta bere program yi last that mo join November ba ma soro kan ni ibi oni pa omo ibi oni pa omo ibi oni pa omo ore le biyen ni ase baba mi ba ni dele ni ibi gan ni pointi akoko ni life thing ibi ni gbo olohun jiji olohun pe olohun ma jemu o de mu ibi kuro o mu ibi kuro o mu ise kuro o mu osi kuro o mu ani kuro ninu aye mi pe ti mo darapo mo ipe yi emi te pe mi re fun mi lowo ri mo de tan send 250 fun 200 100,000 o ya gba lona ara lona iyanu olohun de nse mo de tun taja pada tori mi de ta kokon mo o wa le iga ma pe mi ata omo mi titi mo fi pe won go invite me si program yi ni samko then mo ko ti bere so ma best ni gbo ani ke ma gbo nu radio mo dupe fun olohun olohun to se lati gba na ko fi mi sile ko doju ti mi mo nje mo emi na to den to funyan mo dupe lowo Olorun Olorun to wa sun kara ni ano omo mi kan to wa omo mi ni omo okunrin lomo yen to obirin la omo mi omo kan wa ladugo wa ma to ni my second mommy o mi pe mama out travel out o wa pe mi pe o ni trouble ni bi mo se de lati church ah bo se so ba mo ko lo twaju pepe ni mo gbadura mo ni ko to di ago merin o fe ko mi pe en pada pe problem that is solve mo wa se ogo fun Olorun exactly 363 7:04 na mo yen pe ni pe won ti solve problem won ti wale mo fi ogo fun Olorun yen baba mi e se o oni ti mama ko awa noko fun to ra bro mi kan oni liver problem sugbon ninu gbogbo adura ati gbogbo ororo agba ka se to be Olorun se nigba ton se soju ni tan o wa successful mo yen wa laye o wa laye nini a fi ogo fun Olorun jiji Olorun jiji e se o a fi ogo fun yen se o eru ma nba mi ni mi ti mi le daka mi gba mi mo le ma ni kan la kan ti gba mi le je 2000 naira ma la kan 2000 naira pelu mo men amọ Olorun se won ara o se won yanu 200 more than that atun ja ni ku to atani seku mo tun le fun yan lo nje mo fi ogo fun Olorun e ba mi ki mama e se o baba mi o happy birthday in advance e se gan God bless you sir.
3: Here is another beautiful month, another beautiful day to celebrate a servant of God. We thank God for your life, divine blessings and grace. Happy birthday to you. Prophet Odekunle Epaphras, Baba Ami of Comfort Life Mission International. Adupe, laarin odun to koja sodo ta wa yi, opojo lo ti ro ti le ti fi awaju pe ori ofe. Adupe

0: emi to se birthday todun to koja na lo tun se todun ta wa yi adura wa ni pe e o ni sese gbe isele banoje o ni sele si yin are dunun le je emi dari ku si e ku rere ayeye ojo bi tutu ko lodun ta wa yi prophet odekule epaphras baba mi o agbala dura pe iwa laye olorun laye ko ni fi aye yin se e ti tesiwaju lati ma je orisun ibukun chief usher ati gbogbo usher comfort life mission international kakiri agbaye ni won ni happy birthday to prophet odekule epaphras E ku orire ayeye ori kadu emi yo so pore loke orupe
1: nice awon eyan tin ki mi happy birthday in advance so gbogbo le ipade majemu osu september osu agbara ni only mo fi gbo emi oluwa ni san re majemu re ni igba meji ori awon to le lo ngbo leti won lawon mo fagidi jeun tele ni wa wo kan ojo kan bo lo se yi ka dara pada oda bi yo ba yi o si ewo to lele egbo ti ya ile
2: elo baba mi e ka ro sa mo dupe lowo olohun mo dupe lowo olohun ipe yin baba mi ipe yin pe mi o emi na jifa o be se ma se pe ka jade lo ka lo jefa ka lo kere nibi ta sise si baba mi emi na ma jefa mo ma wa ni baba mi mo lo ku ire nibi ti mi sise si baba mi nje to ti bi ni igbaro owo bae bi o mi igbaro owo bae ni da jikutukutu mi fe re njogi bi mi se ri lati lori phone mi ni baba mi o mo dupe lowo olohun pe yin bi mo se ri lati get 200,000 kereke lori phone mi ni baba mi mo ba ni gba mo dupe lowo olohun pe yin o pe yin pe mi o mo dupe lowo olohun pe ma se daka mi ni kekere bayi mo dupe o ese gan ni baba mi mo dupe o e ba mi ki mama o dabo
1: e pa je mo lo ipade wa dori facebook ago mefa abo 6:30 laipe yi a si pade ninu church bi ogo se nje ti olohun pe pe yo pomo e mo gbagbe padlock yin o atomode atagba e to wa da ajusa gbogbo le ese bibeli ta fe ka loni iwe kolose ni o 1 to 4 colossians chapter 1 2 3 4 e ja to se in no time o su yo se se ko je pe la pari majemu titun na enikan ni yo wa je one and a half be ni gbogbo le eyin wo le be son re majemu oni ida mewa e bere si ida mewa ba mi e to yato ore abesis ore majemu bere lana ore majemu bere lati 2000 lo soke ngba ti o ba bi don di 7 e ja gbon to lo wa ni ase e meji lo ni asan 2017 42 90 47 2017 42 90 47 sanda mewa son re majemu re son re adua mi gba comfort life mission international local and first bank in the bank biyin oba wole lo eleyi 1966 36 38 73 1966 36 38 73 access bank comfort life mission international ni o gbe jade e je ngbadua fun awon omo olohun ti won bi loni irin ajo yin laye yo ya o marki wedding e marki birthday yin the fine speed from heaven loruko jesu ko wonu ipin rawo yin happy birthday long life and prosperity happy wedding anniversary god bless you eyin wo le ve send the testimony ati losun testimony e ma lo number 080-88-71-65-66 080-88-71-65-66 e send the message ire atanu ko bayin you are blessed it is well with you

0: HBM Nigeria PLC. Tamosi Lafarge Africa PLC. Tele. Okoja ile kiko.
1: Mami, te ba ri bi mo se fo ile igbonse yen. Ewo, o mo gidi gan ni.
2: O le mo loju looto. Sugbon lilo Hypo toilet cleaner tun bo mo pa awon kokoro ifojuri tun wa nibe.
3: Be ni o.

0: lati de baba awon alaro be na si ni agbe ni baba awon alulu sekere tori pe bi agbe o ba gbe akerengbe ki la lu sekere fe lu awa na wa ko oba amedumare na ni e na le pe oye mo fe fa ni fe ni mo fe fa joba e fo kin sara fe fin fe wa fu
1: yes
0: e fe wa fu me fo wa testes ku tin se bale foro un wa ni fe nu fe yin na pa bi na fitila e ka ro wa ko ayorun boda laaye e ka le ka san ni bi kibi to ba ka yin mo tori ka kiri agbaye ona ni won gbe ikan ni 32
1: fm 94.9
0: ta kale ka ti ore ke ten te premier ni gboro lubadan mokola sugbe ka kiri agbaye ni won gbo wa o ku oni ready eleku je ko te wa ni to gate ibadan te ni
1: o ma
0: ya ya ha ha oni ni ojo keji osu kesan okolelegba odun ati mefa leyin ko luwa wa meji bebe tele ye to ma bi meji ni ore ni beje ore ni beji beji o ba mi edun ma do se fun wa ma please no ta meje bayi
1: amen
0: e de ti bi tele e ti lo gba beji
1: eni o amen
0: sister lo gba beji bayi
1: amen
0: gbogbo yen gba beji bayi
1: da ko se won yo mo se transfer se won
0: awa couples party ta ba wole tan a promise won lomo
1: yeah seri seri ara ta bi na edubo fun couples party nu
0: ka be ti bere
1: a mo fun won lomo a tu mo fun won lowo ti won mo fi tojo
0: be ni be
1: yes
0: iyo mo ni to ba wo school ye sara te mo gba nu bo lo se bi mo ti wa ni wa ni school
1: yes
0: e ka ra kiyan kiyan o lagba olorun ba medumare a ri ta je se a
1: ri
0: ku mi ni mi ni e to se wo ni le la re olorun ike olorun ni ibi ti o ba de eyin ose olorun o oyin bo wa kan eyin na emi ni kule fani ifan lati bi computer dafa
1: Me.
0: Yes, my face.
1: Me too. Eri akoro jo te sun.
0: Ah. Eyo mi obi ni.
1: Ah.
0: Eh. Ta ba ni.
1: Ah.
0: Eyo se kuta.
1: Yo mo tu wa lara.
0: Lola
1: Olorun oba.
0: Eh,
1: ah ni rogun gbona.
0: Ami.
1: Ah ni rogun ka ma sa ka ki gbo ki lo wa de ki lo sele. Lola Olorun, lagbara Olorun oba. To tun lojo ini ti sojo anu. Anu. Yo po fun mi yo po fun yin yo po fun gbogbo awon ti won gbo 32 fm lowo laaro yi baba vendor today o iwe iroyin gege bi won tutu se call aro yi atutu kode kawaka se ti gbo yin olusola omo momo lo ko mi agbeso yin ohun ti e ri taya 44 minus 4 laaro ti ni mo tun se kene mo 40 wa ni baby gbesumo mi
0: okay
1: wa ni baby gbesumo mi
0: be ma mi fe ma
1: se ifaso pe baby gbesumo mi
0: baby gbesumo mi
1: kile ngbe
0: ko se kamu meme lede abi ka wo efo ka fi tu ko wo eyan akoko e ti ma akoko mu on lo da lori atiku ati are tinubu nibi ti atiku ti so e wo se ri igbesi ati atohun ilana eto raje yi ti are gbe kale o ku de ka to ati pe fo ilu gilope awon orilede wa nigeria won ori ijasare lara ni ti daada boy na ni are tinubu so atiku sori ta wa nse lowo lowo yin ta ba gbe ni igbese ni afi kesu ki o ma tu wo ra mo orilede wa nigeria lowo ko nitori ta nse yi ta ku ba se ba la se nse ni eyin gan e ti ma fe nu fera bi abebe iroyin be ni oju iwe 27 iwe iroyin the punch to jade laaro yi
1: okay bo ba ti je wi pe oro atiku na ni je mi na o tun tin kankan latapa bi o tatiku to jo moro atiku ni oju iwe keta di ni ogun abibo won ti ko iko lohun sa ni se ni logba gilash ni isun
0: logba
1: kini o kere die o da won ko be o pe o ni eredi o won ni bi o ba ni di obirin je ku molu won ni eredi ti atiku ti o fi ba won peju pese nibi ti awon G100 ti won ti korajo eyin o awon egbe oselu alatako eyi ti won fe ko rajo lona kan sa lati se kini lati ni pe are tinubu o a dije tako yin lodun 2027 ama won pe atiku ko si nbe kini redi bo ba je pe igba talawile wa ba wole a menu debe egbe redi ohun egbe oselu adc ni won foro lede odirinu iwe iroyin daily trust
0: ori ti won ko lagbo oselu bayi ohun na ni ti eto odibo odun 2027 to je gbogbogbo o wa le furu gbagbo tori pe omi lakoko te ka to te yanrin o da lori n to ni nse pelu awon ikede ati polongo loloko ojo kan wa ni pe ile ise olopo ilede wa Nigeria ati igbime e to ri ti alaafia ti absalam ti won le waju e won ti gbe igbese bayi o lati pin won to le fa ko ba ko le abi kaya soke lepa awon ipolongo abadi ti awon kan se kakiri bakana ni won ni pe ile ise olopo ilede yi won fi kele ofin gbe en to je commissioner nipinle Borno bakana alaga ijoba abile nilu Abuja ati awon mi lori pe oro ti won so o le tina bole to te ba fe se ipolongo obo nkan te ba se gangan fa awon mo orile o na ni ke ma so e mo a ma du koko mama ba na si ni won ni pe igbimo ti won gbe kale lati ri si bi alaafi o ti joba won san kete kilo fun awon egbe oselu o won ni pe gbemugbemo o na ni a kilo ko gbogbo eyin egbe oselu to ba pe bo bo pa bo bo bulese ati pe e ma fi enu pa awon eyan leyin fe gbe ni igbese a je ri pe awon bayin mu kan le be na ni won do di awon eyan ti won dun koko moyan ti won si nka awon ofin ati ilale ti o tako edogun manisi won letin won le ta we baje na ba wa si mo lori aje pe yo fi mu re darin bakan na ni won suro pe igbese andu koko ma we egbe oselu eleku de ka to ati pe egbe oselu APC won so fun awon eyan wi pe ewo eyin te ba landu koko ma yin e meri wa e ri ni bo si je pe agbe apejuwe ni alagbede ma ro be na si ni e ri ohun na ni awon adajo ma ba sise labi ofun e meri wa o on be ni oju iwe keji iwe iroyin the punch to jade laaro yi
1: ifami
0: yes ma
1: omo ton so ton so ton
0: emi niyan
1: o odun 2027 ni wo wo so lo selu ni wo yi
0: compost party
1: o lo selu ni rin ni isin
0: ah
1: okay compost party IG so lu dj leyin na ni
0: a dj wo wa awo lo ba mo
1: eh
0: awa fe lo silu ni te ba dibo fun ID te ba se di e mo di
1: eh awa ni lo fe wa
0: ni lo fe wa ni Nigeria n pe mi
1: lo pe o to ra re je oju iwe ogun Nigerian Tribune gege bi iroyin ti jade won ni je je mo ah ile o sanu mi sanu mi sanu mi
0: o joki
1: ah ile de wari egbe oselu ti APC ADC SDP NDC o jo pe awon lili ati won awon gbasgbos baba gbasgbos come on wa yo lori kini won ni gbajo leto edibo INEC ti won gboruko jade lori porta iyun awon ti won je oludije ninu egbe oselu kankan won le oro ohun ni nfa awon gbasgbos kan pe ah ah ibo leyin ti roruko te egbe jade INEC o se oruko awon ti aribo fun labele na re bo loro ti je eje mu sowo osale gege bi won ti ko ni ru iroyin ohun o pe nipinle Oyo egbe oselu ti ADC nje je mo wipe awon kan ni o je ikan ikan ninu won won ti lo si office ajo leto odibo INEC ebe won ti lo re se ifewonu won be na egbe oselu ti SDP won le oruko te egbe jade lori ipota ajo leto odibo INEC ni ipinle Oyo won lawon na se kini won lawon takete si be ninu egbe oselu ti LUP kila won na so o won ni awon ti won awon faramo enikeni to ba jade lati awon eto idibo abele eyi ta won ofun telu ninu egbe oselu ti won LUP ni wo NDC kila won na so awon na ni wi pe ah ajo leto idibo INEC se se wi pe e lo se substitute san se se pe e lo se pasipa oruko ni esin abi bo wa ni bo lo ti je bo le ti roruko ta egbe sori ipota oju iwe ogun Nigerian Tribune ibe let ba won royo won
0: to ita ba ni gba ni madamu atolomoge lati ko ele no loro tin jade lati ni egbe awon generals lorilede wa Nigeria won ni pe bo la se ni epo ni le ta ma je ofun bo la se wa la so le ta ma rin o kakiri awa le eni asisun le kan se ri afikun owo petrol epo e ti oko nlo awon ni gba o be na si ni e te gbe wa awon ni gba fun yin be ba ko lati won lekun awon ni gbalabo awon ijo mu nkan le ni won ba won ti won ja lagbatepo ati awon to ni ebu fopo soro be pe e da pada owo baba ti bi iroyin be ni oju iwe ogun iwe iroyin the punch e to jade laaro yi
1: ifami
0: yes my please
1: mo ba n se kudunsu
0: kudunsu
1: kudunsu
0: kudunsu
1: bare chinu boni
0: kudunsu
1: baba baba yi
0: Gudus
1: baba baba
0: Gudus
1: baba mo gogo
0: o se ifun mi o se ifun wa
1: e we na je fun yin
0: se woni ka se Gudus ni
1: baba mo pe eyan bo rede Nigeria omo leje sawo gogo bi nkan si tin lo lede baba ri wa gboro yin ifami loju iwe kere di ni ogbon ile we iroyin ti daily sun iroyin jade o pe are Tinubu gba pe awon igbese ti won gbe lori eto oro aje lorilede yi lati mu ki kan rosomu dada fun omo rede Nigeria won lawon mo ke se wipe awon omo wipe kini ohun ke ti be ni se so rere dada to
0: Ah,
1: are Tinubu admit economic gains yet to his Nigeria asif. Hey, mo gbebu.
0: Igba I mo sese mo. Igba I lo la mi sese bere. O ni ma kan si. En ton ko ni to na fe ja re gba.
1: Se wo ti mo je roso mu e
0: mi. O ri mi o je sara seke.
1: Ojo.
0: Awe le mi je. Ijo to fe highlight fun wa ile o. Mo jade njo na. Tori wo bi gugu aseri re ni.
1: Ile ile
0: o. O ton njo fun wa ni.
1: O ton ni o. O ton ni o.
0: Si me jara be gbe nje mi ni keti waju. O mo pe mi pa wa. So e pa yun de jamu mi. Ajo to ri si lare bure kan gbodo ju kan nile ise oba orilede wa Nigeria code of conduct bureau. Won pa se fun ile ise olusiro wa gba orilede wa Nigeria e wo se ri awon dukia loloko ojo kan yi te ni yo da oke tun kede re pada nitori pe awon fe se awon agbeyewo kan be veye gena mawo abe gena mawo nile ise ohun oju bi ogun iwe ro di punch ni ke mu kegban yebe yebe
1: ni oju iwe kokan di ni ogbon inu iwe royin daily sun na mo wa olori oro Nnamdi Kanu awon oro kan mo tu jade o bi o ti se bi awon kan tin soro lekun ila orun gusu orilede yi wi pe o se se o ka won mo jade feto odibo ntien oju iwe kokan di ni ogbon lori oro Kanu ni o daily sun n lo gbe
0: ta ba jo o le gun ta ba so re lototo o le mo gun mo o ati wi pe bi ofun ba fe to si gbegere a je pe leko kepo e lowo ni wa ni pe lori awon egbe osun lo alatako ti won wo wi pe awon forikori fi lokun lokun fi ronu gbe oye yo lati da are Tinubu lagbonu lodun 2027 wa ni pe bi won se bere okan fe ma se target bere lati odo awon to je adije dupo ati ilana to ni won se pelu bi won se gbe kale ninu egbe oselu ko wa won eleyin be ni oju iwe kefa iwe royin the garden to jade laaro yi
1: okay je sare dori oro to ni se pelu oro abu oju iwe kerinla ati oju iwe kejidini ogbon Nigerian Tribune oro jade o lati eka to nboju to oro abo lorilede yi defense ki won wi o won ni se ri awon omo logun bi igba eyi to je ti ile America ti won fi sowo sorilede Nigeria ni jo ni amo to je pe won tutu da nkan pada o e pada sa America won ni ode radio ki le radio ohun egbo won ni amo tans ati soprat gbogbo radio ohun o won ni pe iyun o di wa lowo gege bi orilede lati mo se ni ajosepo pelu awon orilede mi papa julo lori oro to ni se pelu oro abo ati igbogun ti iserubalu lorilede yi be ba doju iwe kerinla oju iwe kejidini ogbon Nigerian Tribune eba nbe
0: so oko ni oruru ka wo oruru onu ni oro to ni won se pelu awon ejo loloko ojoke yi ti atiku gbe lo ti iwaju ile ejo lati da are Tinubu lowo ko lojuna ati mo le kopa nibi eto odibo gbogbo odun 2027 ile ejo ti wa soro bi pe se ri igbese atejo eto pe boyo mu yanyan fun are lati kopa le kan si abi be ko to ba ti di ojo keji dinogban osu ta wa osu kesan ona ni won gbo ejo na won be ni oju iwe keta iwe royin the garden to jade laaro yi
1: emi ti ko lori oro abo ifa oju iwe keji dinni ogbon Nigerian Tribune yen na mo si wa o awon ti won mo pe kini se tin lo gangan leka abo lorilede ye wa gbo pe awon ti won je omo logun orilede yi nje je mo wi pe awon agbesumo bi to le ni egberun kan ati egbeta in lo je pe won ti mu won bale ti won si ti ja okun emi won gege bi oro ti jade lati le ise omologun nu o won to ni pe awon kan na ti won tin be lakata awon ajinigbe ti won lede egberun kan na eni won ti dola ti won certificate ofin gbo le ni egberun kan awon afunra si aserubalu
0: iwasu lasun role owo le la fin kapa ase bi to ikoni title fm le ngbo feyin e la pele re e ma lo sori sa kan yo le jera facebook youtube instagram e se awari 32 fm 949 feyin e ma fi awon abile yin sowo sibe alanfa ni lati mu lati ka e jin bo sinu iwewo yi the garden ti mo wa oju iwe keta mo wa won ti lo won ni pe ajo to nri sibi won se pe owo lala ka je ka lorilede wa nigeria fun awon e ka ijoba mete tata ni ti soro won joje tole lawo ti won sin fo gbe pe owo ta won fi gba yayi eran la won gba ke esego seri awon tun gbe igbese ri tun lorin lati tun yonda owo e to se tulu tulu mi fun ijoba abile lati je ki ijoba abile kan na le duro lori ori ara won ki won si ma na bo se wu won lai se pe awon eka kan da won lowo ko ki awon ise akanse yi to lorin lati ese kukun ko le ba gbera so
1: okay ifaje tun mo royin jade ni oju iwe kewa inu weroyin Nigerian Tribune ipinle ogun nikan kan ni oro yi nba wi o amo ipinle ogun eni royin ti jade laaro wi pe won tutu fi awon oro kan jade e to jo bi igba won na ka kilo se awon ti won gbe ni ipinle ogun papa julo awon adugbo ati awon agbegbe kankan ti won tin wo pe se se ki eku mi o waye won ni won ti be sin ro awon ti won gbe lapa be pe eku o lawon agbegbe yi o eku o lawon ifa isele to waye ni Nepal
0: omo jare eyin ma omo ni a ni nile yin eleyi ata pe bi wa da pe bi nkan lo se yin ti won le pe a eleyi olowo aye nu a ti gbe ba ti rubo a ti lo be awon iya mi lere Olorun feran wa Nigeria o. Olorun feran wa. Ife ro si ni ku olori wa. Eyun o buru ja idalo.
1: O buru.
0: O ba se yo wu ni. Ko se en to le bile. To je pa yun de ka mu ni ni ru ro ro yin ban dare to ja laaro yin. Are ti nu bu soro o ni pe owo e ma ja pa ro fun ra o ta ba se sunkun a ma ri na. Se ri awon to je anfani atunto. E ti sakoso ohun ti o gbe jade yi ti won janfani reju o ni pe apa ariwa ni o o ni awon to wa lapa won janfani kini ohun egan ni he be na si ni egbe awon arewa midubet na so are olorin ni ile ri ka o awon ele awon je to ju nbe o be ni egbe awon mo leyin christ lapa ariwa orilede wa nigeria so ogogun na tala ke so ona ni ti are so yi awon tu wa lapa ariwo orilede ni won janfani kini onjo
1: ajafani
0: eh
1: o mo ke wa la
0: ajama levani awon ma yaru ba ro nbero ke wa ya
1: iba yes jamo lo kanu
0: o lo kanu canada mo lo lo kanu
1: o lo kanu o la kirina katina ayi be won mo tin ja mudu mudu jowa
0: le mo je Banjete ni mo ma bala re
1: agba ki o lo oh god ya tu ka re ye ilo ni re lori oro to ni se pelu eto lera ni oju iwe keta di ni adota ninu iwe iroyin ti daily trust ibe iroyin ti jade o lori oro arun lasha won ni pe nje po mo pe awon ti won tutu jolo ni pe latari arun ohun pe won ti le ni adota o le ni igba edakun bo ba lawon to ye ka mo se loni imototo eja mo se mototo en to ba ye ka fi sizeinu oke edakun eja fi sinu oke ibalasa si nbe ngboro daily trust lo gbero yin ohun laaro ye
0: so won ni pe owo gogo epo betroma tun ti gbede bae bo si je pe iye ti won gbe gangan lati ibudo igban ko depo gangan on lo bi adori ni edegbe jeniye naira ni ye ki won to gbe ki won wa to gbe dile ki won to ma ta 1290 naira ona won gbe lati ibudo igban po bayi ni ma mi ni ma lo petrol mo
1: ki do wa ma lo ki lo mo lo so mo sa jara re ni abe o mo wo gbogbo nkan o ti di saji ni isin je fi won le kun je sa re bo won nu we o yi ti di guide down ni oju iwe kankan di ni ogbon inu iwe iroyin ti the guide nbe mo wa ni bi duku ti soro wi pe awon loselu kan be ile to je pe afori aforun en la won fi soselu ti won ri awon oselu bo ba pa bo bo bu lese en la won se en to fi nfa to je pe awon eko lati ma se fi yan rubo ti won pe kon sa ti jawe olubori in sa ni ti won emi ko mo wi be o te ba doju iwe kankan di ni ogbon di guide e ba ro yan won lapa be
0: gemina sunu mi soro o ni pe owo se ri awon agbe suna mi eyi ti won ti won lori ona ni won ti gbe mi lenu won laarin osu pere te bayi nitori ide eleyi iwasu laso ninu ole mo o owo ile la won fi ma ka pa se bi ati pe ikoko ni gbomi ko gbeyin ko tun gba soso nu re royin be ni oju iwe kefa iwe evanga to jade laaro yi
1: loju iwe karun di ni ogun di guardian wo pe leyin awon iwadi

0: kan eleyi to waye lawon ile ise to je awon ile ise ijoba MDAs gege bi ijabo kan ti wa fojulede won ni awon owo kan e ti won sawari gege bi pe o dabi pe awon owo ti fe mo gba koro ti o fe gba oju titi
1: boro
0: won ni owo awon je bi 1.34 trillion naira trillion kan
1: oh da kan
0: very small money
1: oh da kan Eya ku se bayi lo ma nje loju.
0: Ejo se bo le ri 100k lewo isa.
1: 100k.
0: Yeah. Oh, ke ko te bi se gumo.
1: 100 oga.
0: E ko mi se gumo.
1: Omo yo ma yowo. Ko lo ma je ko si waju olore.
0: E ko se good morning na.
1: Okay, good morning.
0: Yes, it's all right.
1: Eyo gina o kekere wa yen. Asiko campaign la wa. Beere o tun ma ja mi laya. Mo ko be ise fun mi. Wa beere wo. Beere o tun ma le. So ni oju iwe keje iwe revangare tun ja la ro yi. Won ni pe ele ku de ka to nitori pe ibi tun ba ye ka ti ba ogbon ta ba wa lo boro bi omugo nbe. O se na la wi. Wa ni pe commissioner kan ni ipinle Borno. O mo ndu koko. O ni pe gbogbo eni to je pun o ba ti fowo se gbo oselu APC. On a Jawani Pate, and now, come on, side pivot to film. So, Belisha Love, I need into so what to so that
0: bonny
1: one of you know.
0: Probably
1: one.
0: Bruno
1: yan lo se le agba gan karo
2: karo gugbara le ajinjara yo ma je oju
1: ami ami ami ami ah e je ka deji de oja na ah ayo ti mo
0: eh eh
1: ori mo se n dope ala da
0: nko abi
1: e se mo
0: bo ni kanu
1: e ja deji de oja nbo
0: eh

0: lalu barika beyan ba wa ni badan ni bikibi to ba wa ti o ba ti gbo radio 32 fm ko ti gbo radio emi basiru sola oloye ajere ni mo so be
1: alubata rese jabata onilu dudun fitunu gbowe apodunu be alu sekere onagere tori ba meji ko 32 fm 94.9 lo mudunu paraye
2: 32 fm 94.9 laughter house ori oke tete premier mokola ibadan.

0: ṣe ti de so bu ti yin iya loja baba laje
1: abẹ obi ni o baba ronu pe
0: ṣe ti de so
2: mo fe ko nlo
0: oniṣẹ joba so ti office
1: iyawo to dara o
0: ojo ana yen po o
1: bi mo re pe ke o
0: eni to jo ni ṣe owo ṣe ti wa l'office
1: mo fe wa je le o
2: bọna idale o

0: gbagba gbe nta ajo nbe bo nta ajo nba bo olagba gan ki sere
1: eni ni gbagbo are re ni be ajoba
0: o ma nja eyan sibi to wo wa ni o oba dakun je abe eyan reto
2: ife baba seun ko pa fun mi ni temi
0: ibola nlo la aro yi

0: Babia tin kilo fun ato. Ebe wo bi kilo yen ti se po to. Ami fashogbon ba tun de wa yi. E se ngon sa. Olawon ngbadun e gidi gan.
1: Boston.
0: Awon yen jo gan.

Olorun to ba se rere, rere ma to leyin. Eni saburu aburu ma ma teleki. Won ni ase pamo lo wa, ase gbe kan osi. Eni kan ti bere lowo mi na lori eto yiri. Won ni se se polo Nigeria yato sa won Olorun country mi. E ma bi ikilo yen ti se po to. E ma bi ikilo yen ti se po to. E to funny ni pe awon tin kilo fun a owo won gan o mo. Afa to duro sori mumbari tin se wasi. I do be like Shaitani, like Jimmy. This ring, like Ella Sinu, we saw Ori Kakala, Ese Kijila. Ella Si, Ebami Yanu, you wait Joseph. Oh, see this. Ito kuko won tin gba yan bayi orisirisi ran ni kaluku won tin ri opolopo afa won parade awon kan loyo state njo ni won lo bi mewa se n ba won kan iyan lo eya re iyan tan ba lowo won afa olohun okay won sa afa olohun sorry jari. Ti a pe leni Olorun ti an kilo fun wa ni Rhode Island wa mi awa ti an kilo fun na nsare abe n to se wa si fun wa ni asunba ta fe kirun daji ke tai la lago meji la lati lo kanlekun baba mo baba ise oda mi mo fun yin ni ise kan pe ke mo sa e mo se yalative baba mo ti sa e ba n gbogbon da si e mo wo mi ran awa gan ti o se wa si fun ko wonu eti o le wonu eti otun ko gba left jade abi ko ti e mo so kale sokan ko pe n ja rin nu opolo se n gbo se n gba se n gba se n

0: yoni ewo ni nje no won train mi ba hun awon ti awon o wi pe nkan ma se yen a ri ki nkan kan se won 10 years 20 years owo ojo ni yen abe ran mo oni epa yi po kari omo yi ko Olorun ma ndari jin eda o abi eyin afọ Olorun ali ni ọdọ pe ke ba le toro da je pe staff la inau kana gafara azagabur la inau jesu forijimi baba forijimi lori oke eyan ni oluwa mi o olodumare mo won pe mo ti se sangolaka aye mo fi bio lara awon to ran se ni forijimi won pe awon yen se se pe won ri dariji tori pe omo won te le bi opa elomi o mo gbe oloselu se pe bayi online ni won ma re rin ni pe nko se yin nko se mi nko se won fresh oju won na eyan ti ma sa se gbe ibere mi laaro yi niyan o 07055 odo meta 949 abe mi ni mi irin jena ni se npa ni irin jena lai la buru oke 08097 odo meta 949 plus 2349602949 daddy ore yin afa te jo ma fa tesun ba yen nijo kan to kan yari pe ah Fa na jimu. Inde ma fa na won fa tesun ma ni kan ma fa. Wallahi, agbodo gwa nkan se soro yi. Ah, won ra won baba. O nti wa ran baba, o si ngun ma tunis. Eyin si won o pe ah, ase pa mo ni. Ase gbe kun si, ase pa mo ni. Ase pa mo ni. Nse. Alhamdulillah. Daddy en te jo kawe tan ni seminary school, semi gba. Emi ni awon school pastor yin yen. Is a Christian. Are you not a Christian? You are not a Christian. That is a ki ma o de bi oni ah no we se muslim o. We se se lohun. Oni you are welcome to the boss. We me ga gbo nse si. Ami oloya nbe nbe. Nje be. Adin tin so ye ni. Faito, daddy, yes sir. Church yin o ku obo ti wa. Ore yin to so fun yin jo ni pe ah. Prophet Makinde, any yes. Marin sir. Marin sir. Mo gba mo so ino jade lenu mi sir. Ah, daddy. Ore yin yen ti ni source la America bayo. Info ni e o gba ah. Jesus Christ. O ti gbagbe ase pamo. Eh, asegbe kun si, o ti se. Si o ma segbe, e ja se kiri ati polowo oja. Iwo me wa nti e se wo la ni o wa ni, eyin kini gan wa la yin go. Ti o kokko wa na ka yanju e o ti lese po. Mori mo mo, isin lo yoju gbogbo e leyo kokan. E ja se kiri ati polowo, ba ba lo ta pada. Leyin kiri ati polowo oja. Ante si waju ni lori eto ise ya. Ma soju opo le. Bi mba ti pada de e ku kale ele nbe o
1: ase ju ni ka gbe si radio mi 32 fm ti wa o

0: Eshu. Hello. Eka arosa. Eshu. Yes, sir. Aku osu tonton.
1: Alaga
0: Akira
1: nu gba o.
0: Ami sir.
1: Joni ti wa o.
0: Ami Olorun sir.
1: Joni sele ma yo apo la so lo.
0: Ami sir.
1: O la je do ko pe wole o.
0: Hmm.
1: O ti so oro. Deri an de so pe a ke san wa. Gogun won mo pe san wa. E ji wa buruku lowo e. O mo pe san wa.
0: Hmm.
1: Awon to da pe won se ika. Won mo pe san wa.
0: Hmm.
1: Eni to le o mo po un le won we en ti o so fun ti o ba wa re ni so fun iwa re nbo wa ka te wa ri e tan bo o ko wa ni pe kan tun ma do mi ni pe a ma ni oro fe lati ye ko lori ara won
0: won ma nye ko lori ara won
1: won ni oro ofe toro lo ti mo pe ye ko si wahala bo ko le jeje toro ti mo yi pe ohun ni abo ti n bo wa so wa awon kan to kun to fi sile se awon eya ta nje lowo yi se ba wo kan na pile re to ni pa be nko a sa ko ko si esan esan wa mi sa ti ami yu o to kaluku ba nse ko ma se bible mi n bo kankan ere mi si n bo pelu mi lati san fun kaluku gege

0: tun se kede ati ipolowo oja yi bi n ba ti le pada de mo soju opo yen le finally niyan won la se pamọ lo wa o won la se pamọ nbe pe ko ko lo bi kankan eh o ya mi lenu na ni ori ba tin gbo pa se pamọ wa se pamọ wa se pamọ wa lati gba tan ti bi wa a se pamọ gugu awon ta se pamọ yen ma n saba tete sele si awon de pe won kule je nkan kan na tele pe awon ti eh a se pamọ wa se pamọ wa e ja lo se kede
1: She lo le re sisa iro dede ni to de eto to poju owo ko nilo ayanu kiri gbe si 32 fm 94.9 laughter house ori oke tete premier mokola ibadan

0: Ele lo 090-62 odometa 949.
1: Shake your body.
0: 090-62 odometa 949. Shashi gbe yen se ko su o bayi. Shashi pa mo de ri o.
1: Enjoy yourself. I think I'm just
0: a woman. Awon yo ni ti ami ibere wo lo nbere.
1: It's party time. Enjoy yourself.
0: Alopo lopo awon to je youth wa. Eh ibi ti ibi ti n gbe life lo. E ku ojumo o.
2: Ti ami you.
0: E ka aro ma.
2: Iyo iyo lo nsoro lati do.
0: E seun iyo iyo lati do.
2: Yeyi o fi pa mo ni.
0: Eyan fi pa mo ni
2: iyin ogun odun a ma jo ni lowo eni to ti se a ti gbagbe kan to ma je order awata wa laye nisin 70 plus ni mi
0: e pe fun wa
2: awon kan mi nbe to je iya mi nje ti mo mo pe boya mo baba bi iya mi lo se ti mi ma nkan kan pa e sin te yan se laye to gbe o
0: ko sinte eyan se laye
2: ko ta mo ti dada o ti gbagbe pe wo lo se kini yi to ba wa nji ya re wa wa ni abilagbe ya ni se mi abi tamadu ni se mi gbara si wo lo se rai e mo be to bo e ni damu
0: wo
2: ni ti e ba nka omo mi o
0: wa gbo ma e se ma hey ase pama ati ase gbe awon ti o je youth lasiko yi

0: ti da da wipe o nse pamọ ni o
1: pekan pekan o ma se pekan ni
0: amọ to ba je pe ife ara enikan lo ni
1: pekan pekan o ma se pekan ni ori lori mi
0: ba je pe ife ara enikan lo ni
1: so mi so la
0: to ran awon omo re
1: lona mi ba kiri ba ti se ni le aye elega mi o se temi ni re
0: Tone bi n to ba fe sele oko e bi to ba fe baje ko daru to ni fi are o le ma se amo ko si n te yan se to gbe ase pamo ni koda ko ti ku tan won ri traces n to se yen won kan le ma ran ti pe wo lo se mo
1: iwo le jo iwo le da
0: da kun se da da loni
1: mo le sa sobola
0: ori n to n se yi o n fi pamo ni o ma ja receipt pamo o
1: bo
0: ti n wu n wa mo fi receipt e pamo arebo ti amiyun lo ko mi e ja mo lo le laaro ikale ba pada wa
1: lojo ni aboyun abiwere awon ago o
0: a n pada abo lagbara olohun
1: jesu mi
0: lola ti sojobo thursday
1: jesu mi o yo pese fun gbogbo aini wa
0: titi di olohun
1: Oko
0: gba awon eyan ta jo se to fi dun ti gbangban kan si
1: e ba lo di fe se ra
0: yin mo n ke yin pe e se nge ku adu ti o e le nbe un

okiyin e ka san esiku ise lataaro iroyin agbaye lekunrere le ngbo lati le ise radio 32 fm 94.9 to fidi kale si Premier Hill Laughter House Mokola ni Lubadan Olusola momo loniroyin yin awon koko to fojulede ninu iroyin na ile asofin ipinle oyo en lo tin pe fun eka ti yo je akanse kan ti yo mo boju to awon oro iwa odaran nipinle yi ni ile okere ile ran lo tutu se akolo ohun ija oju ofurufu kan tako ile America labala ere daraya iko agbabolu ti PSG en lo tin ko gbogbo awon igbese iko agbabolu Man City lati ra agbabolu omo orilede Nigeria lobirin echegini labala muludun eni ti o je aderin posunu D1 lo tin se awon akolu kan loro enu si eni tin se gagba fun le se olopa ni bi won ti ko lati fi kele ofin gbe very dark man

0: Alalu Barika. Beya Bawa ni Baden ni Bikibito Bawa. Kyo Bati Boredio 32 FM Kuti Boredio. Eme Basiru Shola Ulo Yajiri ni Mosobe.
1: Ira waka ya omi lutiti. Ira wasa tongu takba lagba akpa jusi. Afin kori oke ohan kete kete. Ikani 32 FM Udoshi wole tente. Obala ari ya wakani. 32 FM 94.9. Ikani adeni kusonu. Oke tente premia. Mokola ilu ibada latin sundi dudidu fomu araye. Ibudu ayo atori sui dununi 32 FM. Iro nyasi koti ole jamba kanunu. Ere idara yale se kukua tika kiri agba ye. Se bi se wa ni agbadun nu eto to nparun re ka ja fe to omo niyan ka si gbe ni afe re je lowo are ni je tenu ko tete boli ko ikani 32 FM do su paran kaye 94.9 lo ba won kan ni

0: Ọdọ wa ti wa nibi loni o eni to ba mo ko wa teri si. Emo di ala guji na ba mi kini njo risha.
1: Orisha laye le.
0: Oya, kini nja laye.
1: Laye ajo lo le.
0: Emo mo. Ah, omo mi ran ti jo ni ita ni keni ko ka. Omo ko ka loju sare budan. Ah. Ada te ma go ke
1: sare budan
0: na le tun gbo lati koni aderin poshonu 32 fm
1: 949 Ibadan
0: ori oke tente premier bi mo kola la wa losun to ni
1: ori oke la ma wa lojojumo
0: yes so
1: ilu badan ki badan ni
0: ehn
1: nigba ta wa ni koko ase ori oke na
0: ori oke la wa
1: adu de premier ori oke na la tun wa
0: oke be ni ina la mo long gbogbo gba atuko amojuba ara wa fun to ni adupe oju to pe ewo ya na la npa pi ni
1: mo
0: aku osu tutun
1: o to ti dogbologbo si we
0: o ti dogbologbo o ti lojo keji
1: ta ba ti bo ojo keji
0: lo pari ta ba ti seju e o ti dogbologbo
1: mi lo o ti pari nu
0: o ti pari o e ka bo sori sare budan le ko si oluwa mere omo ojo loruko temi
2: yekin ikman ta mi je loruko temi
1: ba mo so Ademola Adejumo e ka bo sori to ti gugu e ti nduro de sare budan
0: sare bu e ti wa ba se se lori sare budan eyin e ko pe wole na ni ke mu eni te ba fe ba noja e si mu number abere yin ni papapa a se kini aju ibere abi aju ibere si ni ta ba fun wa ni dahun to bo soju e le ba lanfani sawon ibun ta ko wa lori eto loni iya Ibadan ti won je lana
1: ya disen lato dona arapaja ati talen keji na
0: abasi afa lati sale
1: lati sale aziz
0: abasi aziz lati sale afa ba mi ba mo ton ye mo ran mi lowo ni
1: se mo pe awon na ni eni keji to pe
0: awon le eni keji to pe
1: eni kini ni iya desan ya
0: lati odona arapaja
1: be ni so awon mejeji baba wa biola yali won ra wa si yin won la meji ti en ba kokko pe o to ni pe baba wa
0: ogutade se won pe sele keji
1: be ta ti ri amu saju ba na so ntori na iya wa desan lato dona arapa e ri pe momo je nso lorun pe awon o ti e je
0: awon o je
1: mo kan mo rerin inu
0: e o won wa ti je won wa ko won ti je
1: Abasi afa ni si na lati sale aziz
0: iro ba mo ton abasi aziz lati sale afa
1: abi bo we ni
0: aye fi mi si
1: baba to fe nje wa ti njo pe
0: oda iya Ibadan e pe fun gba akoko lana e de tu wa je
1: ni gba akoko
0: yin be ni iya Ibadan won ite atejise se ka won meji na ti atejise won soju
1: oko ki ya desan ya do na rapaja kan ti atejise ki Abasi na ko na te atejise
0: nda
1: awon mejeji yen tori pe awon ni won kokko pe ni ijo kini osu tuntun
0: osu tuntun iya Ibadan teyin na pe fun gba akoko lana e dakun aira tejise yin o 0906200949 esun ba se nse lori sare budan lokan jokan ibere na la fin dara wa lara
1: ya
0: o ti gbogbo wa de mo ni in to ti gbogbo wa mo daju ni awon ibere wa se kini won ro
1: bi eko
0: ila tun ko wa sode lojude sare budan fun toni a tun gbadun ara wa doba be bo se se kini bi se ngbadun ti sawa na se ngbadun eko gbona pelu akara
1: be ri tamam
0: elepo
1: olon ni
0: ti mo feran ju

0: 0705 5000 9409 0809 7009 409 tabi 0906 2009 409
1: Hello.
0: Hello, Ekaso.
1: Hello.
0: 0705 5000 9409 Ojo opone on lo fe se bakan. Tabi 0906 2000 9409 Ojo opo meteta to wonu kulunu. Hello. Hello, Ekaso. Hello. Ah, hoda, baami. Won gbo wa lapa ti be o. Awon eyan o fe budan ni o. 0705. Aha, oju opo ti lo. Hello.
2: Hello.
0: Aha, hello e ka so wa tin gbo yin daada bayi.
2: E ka so na?
0: E ka so sir.
2: Pa jo bi ori sayo loruko se mi lati ri apost from Kangaroo.
0: E ka so baami.
2: Pa jo bi ori sayo.
0: An gbo yin se gbo wa.
2: Po gbo yin?
0: Mhm.
1: Ta le fe banaja?
2: Ba mo tan.
1: Ba mo tan.
2: Bere kejila.
1: Ibere kejila.
2: Bene.
1: E kan ba mi daruko odun ti oba akoko nle Yoruba to re ilu Ebo.
2: Oba akoko?
1: Nle Yoruba to re ilu Ebo odun wo ni? Wọn lọ ba kan olala ko re ilu Ebo ri.
0: E o.
1: Baba to n gbade ti e oroke okun.
0: Mo roke okun o.
1: Olori ta ko lodun na.
0: Mm, am bembe.
1: Wọn gbe ba mi kojo.
0: E o.
1: E ba mi kojo.
0: E o.
1: La ye e. Ma go jo jo jo. Ma
0: go
1: jo wo man sa.
0: Ka wa la mo.
1: Ma go wo man sa.
2: Oba. Ade to kun bo.
1: Hey, da odun la ti odun wo ni
0: ah koko ti pe a ti e wa polowo oja ni papapa ba mi fajo bi olutaye mo binu eh an pada bo sare budonte sowo waju e mo yi ko nbe
3: ma wo mi bi mo se fe yin
4: mo n bo ta ti tu e fe
5: 32 FM 94.9
6: to yi la fin ki gbogbo awon eyan wa ton wa lori ijoko koko ti tun lati ge akara oyibo fun igbeyawo toni
7: eto igbeyawo laye
8: ejowo eduro na jare
9: ah ilo sele
8: ki won to so wa po nje o ranti po sele ri television fun fridge nkan ero fosho ise ile wa ma fowo fosho nle ni 2026
6: eh ni tuto
8: ka sa so pe o ti ran won abi
6: ta lo ti e so pe mo gbe ran gbogbo awon kan ile kan so nibi ti cdk e wa
9: e won lo tun je cdk bayi
6: be ni o cdk e le ra fridge yin ero ifosho ati be be lo
8: ka kuku wa gba pe gbogbo awon kan won yi ti wa ninu ile re lowo lowo ba ti soro ye abi
6: ah lati osu to koja ni mo ti ra won
8: oluse agutan e so wa po
6: pẹ̀lú CDK o lè ra fóònù tẹlifíṣàn ẹ̀rọ amúnáwá tó ń lo agbára ìtànsán àga àti ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn nǹkan mìíràn sanwó díẹ̀díẹ̀ láìsí èlé owó lórí ọjà tó bára lọ́dọ̀ wa download CDK lórí Play Store àti Apple Store.
10: Ọ́fíìsì wa wà ní Mokola Road ní Vesinari Bus Stop àti Àpáta ẹ lè pè wá sórí 0707 460 3911.
4: CDK sọ díẹ̀díẹ̀ gbẹ̀gbẹ̀ ayé
5: ọ̀run.
4: 32
5: FM 94.9

0: Eka bo kwada lati oju de oja teyin ba ngbo pe sarebu sarebu sarebu do yes so sarebu do yin na ni e mo polongo lo ke mo palanti ake je ka won eyan o mo gbo ko lo se kini ko lo fa fa fa fa hello hello e ka san o
1: e ka
0: san
2: e ka bo suri eto ta le fe banoja ta le fe banoja tani
1: o ya ju si mi
2: okunrin abobirin
1: okunrin ni ko ju si mi
2: ibere le ki lu le wa fe
1: ma joko le o
2: ah no problem
0: n ba ko so ko yin ni
2: man to man ni ayo pare
0: man to man ni
2: ibere le ki lu le fe
1: ike dogun
0: 15
2: e kan ba nda ko ri lede Africa o lo gba ominira kain labe awon ibu amunisin
0: o wa ro
2: mo mo mo fun ni
0: o ro
2: mo mo mo fun ni
1: ma da cha do awu ile e tu le o
2: oge
0: o tu le
2: o se doro bi eko
0: ni mon tu mo
1: o le o
0: awon gan so to won re ni ah abole 0705-5009-0705 okay hello hello e kasan o ha hoda oju opo ilo ni o fe mo se bakan bakan o 0906-2000-949 hello
2: sir
0: e kasan o
1: e kasan
0: yes sir
1: Auntie Mary
0: sir
1: ele nbe o
0: yes sir
1: araba mo
2: yes sir
1: o kenyi na o kola ke pe yi ni
2: yes sir e ka bo sori eto sir
1: Aunt Mary.
0: Sir.
1: Ekun number ken.
0: Number ken. Ba mi intel money o e wa farabalẹ daada ke gbo.
2: Ma fun lo to nporo.
0: Iro won odo to nporo.
2: Iye fagbalagbale to nporo.
0: Iro mi o fe ko lo. Iwe akoko ta ko. Se ngbo o. Ta ko fun gba akoko lede igbo odun wo ni. Bishop Ajayi Crowder na ni won ko lodun na lohun
2: kedu ko di
0: eh eh amo odun wo ni won ko
2: jeje gogo en
0: eh
2: len eh kese ni
0: eh ese ni pada e mo je lo jina kile pe
2: 1910
0: ati ye mi eh baba je 1910 ni abi o 1910
2: baba lawo ise yibo
0: Baba ten bi o ba ten ni.
2: O wa le.
0: Ah baba.
2: O le wo du e to gboro ateji. Ko kuku wa fun lo to gboro.
0: E ko wa kuku lo do to gboro. 0705-5009-49 no baby no ba. Tabi 0906-2009-49.

0: alubatan rẹsẹ jabata onilu dudun fitunu gbowi apodunu bẹẹ aluṣẹkẹrẹ onagẹrẹ kori ba meji ko 32 fm 94.9 lo mudunu baraye
1: 32 FM 94.9
2: Laughter House
1: Orioke Tete Premier
2: Mokola Ibadan.
3: Show me your 32.
4: What in be this?
5: Let's see Rimbo. I will be sure to be assignment in finance. Eh se painting ni yin ni se ka kuku gbe yin ko giri museum te ku gbogba ara se color
6: ara won sanu yin ko ma sasaku sare kini ta se ti oda make up eleyi ki lo se ni ti mo ti se ti mo ti pari
5: mo ri po ti pari se bi tori ere lo fi full stop sanu ori bo se nje ti gum gan bi e to nje ya so o work out ori ni bo se nje ti gum bayi ni pari re se press up se ba ti se pe yin je pon mo ketekete
6: o pari o e ba leyin oni sogo mo en ti ogba go ni ja o bo won ti ki baba o fu eleyi hin won bi akoku ewon
5: won ba mi so so ninu gbogbo agbo to ko dani ko si ti were nbe
6: agbo were si wa wa won mo pe npade yin loni ni.
7: This skit was performed by Usain
8: 32 FM 94.9.

0: gbogbo gba ni mo ma nso fun wa wi pe ki kaluku toju ara re lo to ko se bo ti wo ka pe laye to a pada lo sodo olodumare na ni bo ti wo keyin o dagbadagba to eyin o pada koja lo sodo adede na ni o fe je se current amadu ati kaluku ngba na ni pe ka dele pe Kama fa isan lugba o na ni yi ogbesi aye omo ni Boba ti dipo ri nwu loni apa nga lola Egbe orun ye egbe nwu apa nga Kolodumare ko ma se wa leni ti won o mo toro oku fun ni Eje ake sara wa nipa awon afowo fa wa yi to nsile kun aisin fun gbesi aye wa That's 2FM 94.9 ikoni ta tenderin po osunu nda tin ki wa pe ka san e ku boju ojo bo se ri ni gbogbo obi te tin gbo wa seyin ntoju ara yin seyin na nse ayewu ara yin olubi npe fatoye loko mi e ka san e ka bo le kan si sori eto dokita ori afefe Ewa darapo, mo wa loju opo ayelujara losan yi. Gbogbo iya lomo gbogbo alaboyun. Daddy ati mommy. Laye o. Gbogbo awa ta n gbomo kekere lowo gbogbo awa agba lagba. Eje gbogbo wo darapo losan yi. Si oju opo ayelujara wa itakun idore sore Facebook ati YouTube wa. At 32FM949 feyin at 32FM949 feyin ni Facebook wa be na leti wo wa ketekete at YouTube gbogbo aje pori radio yin ni 94.9 oni eti gbo wa alaja mama wa Bashirat Abiola Giwa awon ni alejo wa lori eto dokita ori afefe gege bi akose moshe nurse oyinbo ti won si tun je agbebi ba se setoju alaboyun ba se le toju awon omo wa idanileko toto ati yi to ye gege bi osise oba feyinti leka eto lera osise ileto lera ti joba to jan lonte o ni won won ti sise won ti feyinti kelodumare ko je ki won fi alaafia ara to pe da ki won fi gbadun ifeyinti won ki ijoba ko sin won ju bi won ti sin ijoba lo odo won na lati jobo mi ogbon mu losan yi gege bi akose mose lori aisan ni abarun ni ta npe ni misusi kini ta npe lede abinibi wa bayi bo la se pe neka eto lera oruko wo oni won pe sugbon saju asiko yi eje ajo ki mama wa alaja Bashirat Abiola Giwa mama wa
1: e ka san olotu ati gogo ara le te ngbo wa te de nwo wa e ku boju ojo se ri a oni fa isan lugba o
0: ami ase ejumare ansoro nipa misusi bi abade ile iwosan ti e ba fe se danileko fun wa nipa isan yi oruko wo la pe ti o fi ye gbogbo wa daada lede abinibi
1: e se o misus loruko e loyinbo sugbon ta ba fe so a ma n pe ni eyi arun eyi
0: o arun
1: eyi
0: kini arun eyi alaja
1: arun eyi o ni arun to jawo pe o le se omode o le se agbalagba o le se oloyun o le se awon to je pe won gbe pelu awon arun kan to wa je pe nitori pe in ta pe ni immunity won ko po pupo so iru arun eyi o le wole si won lara nitori pe won o ni immunity to arun eyi yi ohun ti e o fi mo tabi ti e fi damu ni wipe eni to ba mu o ma bere si ni ara to gbona gan ton ba se temperature ton ba se ayewo are pe bawo lo se gbona to abi tututo o le won iwon tan pe ni 40 degrees centigrade tabi 104 fahrenheit o le won to bayen to je wu pe awon to wa ni agbegbe gama we pe ara yi ti gbona ju irufe ni be on to mama jade lati imu e bi omi bi pe yan ni kata
0: okay
1: eni na le ma wuko oju e na le ma somi oju yen le ni biru nkan to won pe ni apollo conjunctivitis n te wa fi mo gan pe arun eyi abi measles oni eni na ni papa julo bi awon omode te ba ti ni kan la inu won ton ba la inu te ba wo enu yen e ma ri kini kan to funfun o ma le mo ibi enu won o le je eke
0: okay.
1: O le je inu lohun die iyen le fi ma mo pe oh measles lomo yin ni o complex spot la ma npe iyen ni e fi mo pe arun eyi ni n to wa ma wa n tan fi npe larun eyi gangan ni wi pe ara omo yen ko ni ri bi ara e mo
0: ko ni dan
1: mo
0: okay.
1: A ti ni rashes yen o wa ma fe fun eni ti o ba pupa e tete mo
0: okay
1: eni to ba dudu e le ma tete mo tori pe o ma pupa a fe le mo ara a wa bere lati bi irun ori ibi irun lo ti ma bere bi bayi lo
0: okay.
1: To ba ya a wa ma san a wa si bi orun to ba kuro lorun a bo si bi aya a bo si bi ikun a lo si ese ta fi wa de one ese gangan
0: alaja aseun lana iwe royin punch o gbe sita wi pe ko din ni awon ogowere wa ti won lo bi mokandi ni adofa 109 oni arun yi abi aisan yi on lo ti demi won legbodu won wa so wi pe itan kan le re o tun ti lo si awon ipinle merila iru aisan wo ni aisan gege be ti salaye se o ma ran ni bawo la se le ko se beyan ba boyan lowo ni abeyan ba di moyan abi beyan ba seju siyan abi lati nu onje abi won ma nbi moyan abi teyan ba deli aye o ni abajogun ba bawo la se le ko aisan yi
1: o je aisan ti o le ran in to fi le ran ni wi pe viral infection ni measles vaccine lo ma abi sorry measles virus o ni o ma nfa eni to ni to ba wa ni agbegbe ta wa yi to ba sin ti n to jade dara n to sin yen to wa ninu to ti wa ninu afefe tabi to ba wuko to ba kuro ninu yara ta wa yi leyin wakati meji virus yen si wa nbe bo se wa nbe yen awon ti won wa ni agbegbe re nigbati eni yen sin tabi ti o wuko ti o ti gbe kini ohun sita fun won ti awon o si ni ajesara to abi ti awon gangan gbiyanju lati daabobo ara won teni kan ba fe sin legbe wa a ki mo pe aburu ni eni to nsin fe se fun wa ngba mi a ma tun ki pe ko pele opo nkan mi lo fe gbe jade a de n ki pe ko pele o da ba se ki a fi iwa omo luabi han ni sugbon ki la mo to fe gbe jade fun wa eni to wa legbe ti o fowo bo imu tabi ko sun seyin fun o le ni lati be gbogbo nkan ti eni yen lo boya aso ni boya o fowo kan tabili ni boya o se gbogbo ru awon nkan bayen ti eni ti o ni sugbon tohun o ni ajesara to ti o ni enough immunity to ba fowo kan to fi si imu tabi o fi si oju tabi o fi si enu o na le gba be ko tori pe airborne infection ni
0: oda e seun ko to di bi pe a lo soju oja laipe yin ma fi bere mi sita e salaye nipa bi ara wa eyan se leri bi eyan ba ti ko aisan yi se bawo la se le damo ti o yato si pe boya se mo sese boya ko ka so pe oru su lara eyan se mo pe so pe ara ma su ehe
1: le soke
0: ah ohun ale
1: soke
0: ohun le soke titi e sugbon ase awon ko wa to ja yi pe imi wa bayi to ja pe o ma n dabi pe o ma n le bi olomi bayi eh ki la le poruko oyun abi so pe oriso ni orisirisi oruko mi to nje abi iru kan soso o na ni arun abi aisan eyi se o porisirisi abi eyo kan na ni
1: orisi kan ni measles eyi orisi kan ni
0: ke
1: yi teyin tun so yen pe o le o lomi abi o fe ma ni bi oyun smallpox ni yen smallpox lo ma ni oyun ninu
0: ohun yato
1: ohun tun yato
0: o da bawo wa la se le toju measles bi eyan ba ni lara eni to ni se ka ma wo pe ngba to ti je pa isan ti mo ran ni se a safoni to ni a kuro nu ile ni bi gbogbo eyan ba ti e wa sa obi omo ohun ko eh ati pe to ba je pe ani sa kini nkan ta le se fun rufe eni be ti a fi fife han si to si to wa je pe tori pa fe fife han so ni to towo ja re ti o tun fi ni dodo ti wa na e je ka lo soju oja ta ba pada de a tesiwaju lori e 32 FM 94.9 dokita ori afefe o na le so.

0: o ni o se ja pe to ba ti han bayi a ni fun labere
1: eh oda e se ma bi a ba ni furu omo be labere abi ta ba fe gba bere se iru
0: lewo abere ajesara
1: eh oda e je ki won abere bayi iroyin gbe pe aisan yi ti be sile ki lo nfa to fi ma npo ni be sile eyin wo ngba ti won so pe ipinle 16 odidi omo 109 children in our children oni awon aisan yi on lo ki lo fa ibesile re to fi po to ba e ko ta ba soro nipa cholera e bi a ka ma won so pe ah ni mo toto ah se kini on lo fa sugba aisan yi ibesile re ipinle 14 ipinle 14 tan patapata kini to ma nfa to fi ma ndi toro fun kale bi irufe ile yi
0: e seun mo so le nkan wi pe bi air droplet ni asin bayi o wa lare eniyan ti fi sita laarin wakati meji ti o ti sin nibe abi to ti wuko nibe abi ti o ti fowo kan awon nkan to wa nbe ti awon elomi na fowo kan ti won fi ba oju fi ba imu won le ko eni ti o ba ko wa ni ti tete farahan laarin ojo meje si ojo 14 oni eni ti kini iba ti wonu are oni o to ma bere ni fi ara han gan pe nkan to nso ni e ri pe elomi won ni lo ti are ti gbona o ti to bi ojo 5 o ti to ojo 6 eh ati lo ogun fun ati lo kini kan oni mo se ni to ba ti di pe o koja 24 hours o di ojo kan ta tin logun kan ti o si iye pada keni e tete lo hospital to ba ti tete lo si ile iwosan won a ko lo se test ile lo se ile lo se ile iru nkan ti mo so yen pe kan la enu pe to ba ti wo enu omo yen won a ri nkan to funfun nibe ara ile o mo pe nkan to funfun measles lele eni to ba de hospital ti won bere gbogbo history bawo lo se bere ki lo se se gba bere ajesara se o se gba se o sawo ibe yen o ni won a ti ma ri wo bon pe ah o se se ko je kini ni o da lanu okay measles lomo yi ni o ni awon to ti wa to ti ba se awon ti egbon aburo ti won ti fowo kan ton ti fe se tawon na ti fowo ba mu fi ba elomi won si rin kiri won le lo si ibomi iru bo se je inu olide lawai ara n to le fa ti o fi sare po niyan e mo pa awon yan ma n lo olide kakiri to tun je olide olojo gboro won ati ilu kan lo si ilu kan won ati ibi kan lo si ibi kan ara ngbona ati fun logun e je ko ma ba awon egbon e lo e je ko won ataburo e lo iru awon nkan to le fa ki o di toro fo kale niyan sugbon nigbati kini ba ti wa bere ti a tete gbe lo si ile iwosan wi pe e je ka mo ba se ma toju e je ka mo ki la le se ara ibi ti wahala to ti ma bere niyan tori wipe ton ba ti mo pe eyi lo ni won a ti so fun awon ara ile e ti mo pe eyi lomo yi ni o e ma je ki aburo tabi egbon ko na sun pelu e o aso e te ba ti fo e fi awon apa kokoro si o e sa sinu orun o eyin na e ma fowo yin dada o e ma jeun to da o e je eso e se eleyi o e ma tun ayika yin se gbogbo ru awon idanileko bayen oni won ma fun won ton ba fun oni idanileko yen ti won de tele aburo ni pada se awon to ku ti won wa nbe na
1: lati ilu London lo won fi bere ranse si yin alaji mufta ogunrede marindoti won ni se misus dan soro nipa re yin ogun apa kokoro antibiotics ta le lo sara won ni igbagbo awon eyan ni pe se o gbo ni wiwo se awa ni kakan be ba kan si mu ogun e kan lo fun be ba si ko ni di o ka lo kidibo ojuwo o le yin fi wo gege bi akose mose
0: gege bi akose mose mo ti so pe ko si ogun kan pato to je ogun orthodox medicine ti o le wo abi ti o le pa measles yi sugbon awon to ba je jade ogun eni won ma fun eni to ba ni measles
1: nigba ti won ba sayewo
0: nigba to ba se ayewo nigba to ba ti wa tan ti gba oro sile tan take history ti won ti ko gbogbo e sile ta de ti ri ohun ti

0: antibiotics.
1: Okay.
0: Ti o wa fun measles.
1: Okay, ma.
0: But in ti o ba n sele ninu ara tari o akojopo ogun o ni won ma nlo sugbon antibiotics o ma wa nbe.
1: Okay.
0: Ara riro ogun ko nkan kan ba yen gbugbo awon nkan to sele yen o ni won ma kojo fun ti won a lo
1: nigba ti won ba sayewo
0: won ba sayewo se o ti bere ni gba itoju
1: ma fi ori ofe si oju opo le ko ma je mi nikan ni ma fi gbogbo bere si odo mama wa papa julo awon ti won ba wa ni ipo ibimo awon ti won ba je oloyun awon ton ba ni omo wewe ta ni lodo atawa agbalagba na ti ilera wa to se pataki fun wa e je ki n bere bayi wi pe bawo ni aisan yi bawo lo se lewu si fun oloyun bawo ni aisan yi njo lewu fun oloyun lati ni ati omo nu e gangan ti o ti bi
0: aisan to lewu fun oloyun lati ni ni o ko si nkan kan ti o lewu fun oloyun ninu oyun nitori wi pe ki se eyan kan oni mo omo kekere abi agbalagba ti o loyun to ni measles ati mo pe eyan kan ni
1: okay
0: sugbon eleyi to je oloyun eyan kan ni o o jo eyan kan lo pelu ohun ati gbogbo awon nkan ti eni to loyun ma ni tele to se wi pe nkan ti o n se tele o ma se ta wa tun wa ni iwo eyi tun lo kun o lewu fun oloyun tori e ni abere ajesara sise pataki ati awon idanileko lore kore orisirisi idanileko ta nse ko je lori nkan eyo kan mo idanileko fun ilera to pe ki lo ma fo eyan ni ilera to pe ounje to da to nje ayika to rorun ohun ti o nse that is lifestyle
1: okay
0: ati kini ti ko ye ko se gege bi oloyun nigba to wa ninu oyun
1: okay.
0: So gbogbo eleyi ta ba ti kojo fun won ti won de gbo ti won tele awon ilana yen ti won o lo ogun ti o ye ki won o lo o ma nje ko rorun en ti mo fi wa ni o lewu pupo fun oloyun ni wi pe to loyun ba ni measles o le fa keni yen ko bi omo kogbo kogbo se mo pe mo ti soro pe ara ma n gbona gan
1: ebe ni so
0: ara to gbona ju o le ran eyi lowo lati je ki eni yen ko wa bi omo ni asiko ti o to
1: premature
0: child
1: se ma lara bere ti ma tun bere o na ni wi pe to ba wa ri be ojo ori wo omo odun melo o nla to si lati le gba bere odun wo gan la so pe abere ajesara o ti bo ko ye ka gba mo
0: fun awon omode gram taba ti bimo o ni won ti ma nbere abere ajesara ni gbigba ti eyiyi bi osu mesan o ni won ma gba abere yin
1: okay
0: tomo ba ti pe osu mesan to ba ko osu mesan leni to je oni lojo ti won ma gun iru awon abere yen
1: okay.
0: O ma gba leni bo po osu mesan lola bo pe osu mesan lotun la bo pe osu mesan losu meji to nbo leni bo ba ju osu mesan lo o le gba lati fi daabo bo ara lowo eyi ko nse yi nikan ni gbogbo
1: okay.
0: Awon abere ajesara to ku sugbon asiko ti MMRV oni abere yen measles mumps and rubella vaccine o ni won ma fun won o ma daabo bo eyi yo daabo bo mumps tan pe ni segede yo daabo bo rubella mi o mo bi mo se le tun yen ni yoruba so vaccine yen meta lokan o ni o ma se
1: irori pe kon ba nfo mo mi labere ko gba bere ati bege bete ti salaye pe omode se agbalagba kan ni pe ti o wa gba bere yi boya ni kekere se agbalagba na le lo gba ati wi pe aisan yi gba te n salaye fun wa e so pe ko mo mo kekere o mo ma agbalagba na se itoju omode ati tagbalagba bakan na ni se agbalagba na le so pe n o gba bere ajesara mo wo si bitu o mo fe gba abere mi susi se ma n fa agbalagba na
0: ki se ni se mo

Olorun go go ogun ati ogo go go go go go go ni fun oruko re Oluwa ya mi sile mi nje oba obirin re afefe eyan te ba si ma ri mi wo lori Facebook e ma binu won ni network ni mo ki gbogbo eyan ololufe mi jake jado kaakiri agba laye ni bi te tin gbo mi mo ni e se ana mo mo lori mo dupe lowo yin e ku da si gbogbo en tun je pe eh e ti e gba rara pe eto ise 32 FM yi ti gbogbo wa ni ko ma gbadọ baje tori ko si bomiran ti a le gbo 32 FM o jo fe dora won ni ko se mo o dora won ni ko ki so ngangan e kan le ma gbo nkankan boya won programs kan ta n se ko ye yin te wa ri photocopy e nbo mi te kun understand e le darapo mo oju opo ti Facebook.

ko mu de so fun sheri no lodrin mo promise pe mo ma celebrate birthday e pe ma ra gift fun mo ti so fun ma se fun to ye pe mi ni ra gift fun ina ko da mo le ma ki fun abi birthday gan ni aburo mi Nigeria ta soro yi mo mi ti rerin yu mo mi ki le wi ami ami se gbe aburo mi ni aburo mi kan mo ye ojo ti mo boya ojo wa ni mo fi ju lo o boya osu wa ni mo fi ju lo o boya du ni mo a fi ju lo o e mo di ti mo se se pe aburo mi ni Nigeria June na obe mi October na obi se gbe mi ati e wa je gbe mommy mommy ti rerin yo ah ah mommy ah ba mi di grandma mu ah ikosi so ina do pari lerin e wo je ki gbogbo wa rerin erin la ma ma ri wa ni sokun eyin ara ile mo tun si de bi mo se nde o ki lati se leto te n gbo lowo lowo bayi ni ikoni 32 FM 949 ni laughter house lawa premier he mokola ibadan eni ko ni ohun mo epojojumo ni gbogbo en ti e fe gbo mi leni e ba mi so fa awon eyan meji ojojumo ni mi nse Monday to Friday to write to feature ali bi fe wa so bi awara ile ebo to write to feature se mo so gege en so ti lo ka ti wa ni rarin ago meji abo si ago meta abo oni mo nse killer ti se kile to killer ti se wa fun eto killer ti se dabi lara awon subjects a se ngbata wa ni secondary school a se health education a se family living a se social study a se civic a se history a se geography so gbogbo e wa wonu ara won ni e te ba gbe wa to je edun oko ti yin te so fe mi te ti ro te riro awon lo awon ojogbon won wa ni kale wa kan ra mu cup yen wa kan ra ba ro kan ba mi ba ve fubu omi ogbon ba te ba de ti mu e wo mi that is the solution to the problem she wa ri mejeji ti mo gbe wa leni awon ara ilu oba awon ara ilu ebo ni won ni mejeji ti ni mejeji wa fe jora won o fe se oni peki peki ma koko bere lowo ti yin awata se ri se be pa ata wa Nigeria amo eto ilu ebo dasi nitori un ta fi pe kini ko da bon ba lo try e be they on their own ah ko le work be yen ibi lo ti le sise Nigeria le ti le ko bata meji lo so office yin te nse te bo bata kon si bi seat yin e ti wo keji e ti wa lansun ani e lo raja ah Mrs. Kini ko ah bata won re boya won lo restroom en ton lo restroom le lo to lo si restroom ansun ani lo wa to noja lowo se won riru e se mo sa mi ro be oni eto won la se le dasi tara but ta ba dasi ba se mo dasi o ti awon na ti understand pe baba se dasi eto awon la won se ma gbabo won kon fe ka mo pe ko si bi si nkan kun ti nsele o bo se nsele Nigeria tan se pe ah won to be o le do wo nilu ebo sesu won le do wo nilu oba o tun ku olu ebo to ba wa je yin ni abala to ba se mi kile ma se e ma gbo nigba ti emi ati anti igba ti awon ati oko won omo meji ni won ko travel out olorun de ke won ah olorun ka bi esi re seri olorun se ma nsise ngba mi ko ki ye wa ona edere enikan o mo awa ma ri di ni and se ri ngba mi ta ba wa robo lohun ah olohun binu olohun le ma binu si e o sori nkan ta wa fi pe ese ni ah mo tun ti se o le se ko lo kwa je pe nkan yen gan lo lohun love ju to se to dun mo ninu boro anti se ri ni won ni ko ju bi odun kan abo ta won wo lu yen lo olohun de sile kun ifa won o si ni asipaya o lawon o si ri oru open door ba e ri o ma nri be o won ni se kan na lawon atoko awon nse but not in the same office but you know different place don't you but why just same thing me ni da ko se oko won won ni ye kan na lawon gba won ni everything awon ye kan na ni won ni to ba mu ki owo oko awon ju ta won lo won se boya overtime se mo boya overtime won tori awon omo awon le se overtime n ta won gere ise lawon se awon lo ma won mo ni school won lawon se amba life yen lo won ni gba to wa pe odun beji sa won debe won lo ko awon se pe my dear jo mu fe be lebe kan je ka jo ma se inu ise inu ile ni 50-50 you put 50 on the table I add 50 to it that is gbogbo nkan to wa nu ile yen a fe san wo le ni o
afesan o school ni o anything ta fe se ninu ile to ba je 200 naira ni gbogbo ekusi oni ma fi 100 naira le oko so fun yawo wa fi 100 naira sori table emi na de towo bapo ma fi 100 naira sile mu la wa we pe I mean awon na ti ri pe ilu yi ko ki se ilu to je pe ada kini e jo se ni o le mo la won ti wa ri pe ilu yi o ri be o oko a se yawo a se ni o won la ma agree awon ba lo ni 50-50 olorun de ran awon lowo mo la wa so fo ko awon jo kan ninu owo mi ti mo ngba won ni ko ba won da si family awon rara won la wa da ogbon kan ta ba wa ti fe fi nkan ranse si mama awon awon wa ni pe mommy oko mi tun ti ni kin send owo si yin o won wa tun pe oko awon won a dupe lowo e won loko awon ko lo nse fun family awon o won lawon fun rara awon lawon nse o won ni sugbon awon o je ki asiri yen ko tu sita and say se pe despite that awon tun ran fi owo kekeke pamu se mo ilu yen ki se gbogbo to fi ko won le fowo mewe wa jeun awon kan fowo mewe wa je o won ta ba ti ranje sile ah won royin resi mo nte ba fe ra rice lo su se resi apo kan le ma ra won ni apo kan ba o you know mele oni family ta ma no awon ra cost size awon according to the family kini o won la ma fo yen pamu die die won lo ko awon ta ba sa si se 50-50 oluwa di joko na wa pe oko awon wi pe awon ma ti ni ye bayi lati bi odun mefa ta ti de bi bo iye bayi ni savings awon di o eyinu e wa owo die si e je ka lo ka ti e gbe awon eyan akule any families won dey your control wa ni o oko awon ni family to da won so ni mono mono families awon na de re ranse olorun lo po nbe won so ni mono mono e je ka kon ba wa wale e je ka ko wu ipo ke kole ka jo kole then ati e ka won mo lo le njo kan lo kan se pe ile awon ko ile nta awon ile wo ile to je pe to ba ni ko be ko 2 bedroom yara kan ma ko fun e to ba ni kan be ko 3 bedroom yara beji do ma ko fun e ati ikole o mo ti ri business kan ya mi lowo to se pe oni yen ah ti result business yen ba de bayi sori gain ori business yen o lo ma san iyo to ya mi oni gba to de joko awon an ba ko foko awon oko awon ni leyin osu mefa ni business yen ma lowo ma de oni gba to wa podun kan awon lowo nko lo ni e ma yin ase ase o fe gba won ni ase o gba won lawon ni ibudo daruko iye ton pe owo yen fun mi eni ka kolopa nigeria ka lo mu oko yen ni won lo du awon awon sunkun sunkun gba tawon re ni ra won awon ya take heart awon ba tun da owo mi ijo awon this time around o da bi pe ile owo oko awon oko awon adakole awon asewo to ko awon gba lowo awon yen asewo nko le si nigeria ni ko de so nkokon fa awon won ni ko so anything fa awon won ni dey to change to de wa lowo awon awon ni to ba kole si nigeria won na fe ko awon ma kole nta won lo ni se ba kole si nigeria iwa wo lo wa ona sharp discourage awon won ni bo awon wa da lohun awon ra nko bungalow lo won ni gba so pe 10 years awon ti de lu oko awon so fa pe lagbara olohun ni odun ni december ko nse odun ti an so yi o you know boya bi 2 years ago won sha ni lodun yen sha awon wa awon ma wale fun christmas won la ba wale fun christmas o yin ara ile number wa gba won ni airport lo di le kiji kiji gaja gaja gidi godo godo awon ba lo si ile yen fai number ni ile ta la won lo na se pe ah uncle uncle awon ni awon pe uncle an pe awon fe wale pe kan jo kan ba won wa apartment to ba fine nbo kan ni pe o se ma lo ka won mo lo apartment ko ye yin awon apartment yen lo nje be o se ma ko mo lo apartment ngba tu tim temi egun e ti mo nile ti mo sese pari ile ma ko mo lo mo lo apartment fun mi o oni ah but one ba uncle yen se de awon ba kunle e se sir god bless you sir olorun a ma ran yin lowo sir uncle yen sha down anku yen down ni down wi pe boya mo ndupe lowo awon ile ton boko mi ko mi mepa ko mi loni le o o kan se dirole ton wa wole niyan leni kan kan daruko ko mi ah ara ilu ebo na lo le ko bi ile e yin fine dupe lowo anku e dada ki n so kuya wo bo se be se gbogbo e won lara awon ko ti o eyan ra le mo n pada bo eku kale.

0: Wani Veneton cleanser ne ja mi si o le Veneton cleanser e bo ga te je se ti ba do ti ara wo ya ja le won mele se won yebe yebe iru ton ku ton da ru gudugudu ko ba ra re iru inu eje amo le ti gbe o Veneton cleanser e bo ga te je se ti a fo ori ati egbo se ni ona ti gbalode number ki fun telu emi one nigeria limited ni won gbe Veneton cleanser jade telephone 08034051533 fun tita ati rira iwo na dara po mo wa Veneton cleanser amo tekun egboji ti ya gbogbo kokoro nu eje wele wele
1: ma wo mi bi mo se fe yin
2: mo n bo ka ti tu efe
3: 32 fm 94.9
4: lekan se eyan ara ile esu kebo pada si ikanni 32 fm 949 laughter house la wa ni premier hill mokola ibadan adupe nigba ti asiri wa su wi pe oko anti lo nile lawon na se pe bo su ye ko ribe a mo fe surprise mo fe se fun e surprise surprise surprise na na I won no ni surprise ta won fe se fun pe to ba di ta won ba ti settle down dada bo ya ola abotunla ko je ka won na lo si odo tori ilu kan na ni awon parents awon mejeji jowa lawon na ba mu lo si ti surprise ta won na o se awon na ba mu lo won lo won bo ko awon se bere si ni bidu niyan nonsense niyan o se ma saru nkan bayi se bi mo tin so fun e tele pe ko je ka se nkan bayi to lo ti owo te de wa lo mi o le ma kowo pamọ na ni mo se se nkan bayi yen kini kan nkan kan o ni wa la yen wa pogun ka won to ku onle won ni mama won ba bere si ni be mommy nkan to le mu kikini tonu mi afi to ba ta awon se ma ta won ni mommy awon ba bere si ni sunkun no ba so ma won jo ko mi arike shanu mi takiniji aduke jo omo lokun esin omo to ye ko to ba gbe mi si bedroom to ba fe we ori lo ti ma bere si ni we omo ti o le se ko ma brush enu e laaro ko to lo bi ise ko da wo so a gbe bagi dani a wo batagun to ba lo bi ise shanu mi ah ni awon o ka ko da ko buru awon se pa awon ti gbo won la won aso fortunate pe en to ra lowo awon ara ohun na ni nkan kan to ye kinu awon dun ni wi pe awon taju iye ta won fi ko lo lawo de gbowo yen awon wa pada won ni binu oko awon se dun niyan won lo ba change sa won won ni leyin osu meji ta won pada ta won so de tan won ni boko awon se change niyan en to je po tin se daada won ni just after 2 months o ba di 70-30 ko ba nse 50-50 mo tori pe awon ti ta ile awon owo ti wa lowo awon won leyin bi osu meje owo to wa lowo e o de wa ya mo na soro owo to wa lo mi sigi sorun olugba sisi nbe ah ah bo ise kan na lajo nse na same side lajo wa so owo kan to gba lo mi to lo fe fi se business so o dogbo gbogbo yen ni owo mi o lo fi kole o lo se pe eno kilo se kilo nbinu si ile ti okunrin ba kokoko kola ye family house lo ko family house ni o se mo la de ben si ngba ti mo de lo awon family mi ti move si be family house ni now ki wa lo ki don bi eninu ngba to me pe family house ni kilo de to yo ke mi ta temi mi se ni so so fun mi ko to ko se wo na so fun mi ko to ko si e won ni bo awon fe ma ba se wahala awon dake won ni nkan keji ta won notice lora kan ni pe ko si nkan re ta won fe se laye ta won ba ti so fun ani ka won ma se ani akini kilo de fe ra take ni ko je new won ni bo se n ba won se ti niyan won la wa so fun pe owo to wa lowo awon yi ka won lo fi se deposit for mortgage at least ka won ku on bi ta won wa awon de mo pe ibi ta won lo yen by and large with time awon asun we tan mortgage wo ohun o se ohun o mo la won se pe da na ko buru soro wo owo mi o ni na ma lo fi deposit for mortgage won lo ko awon so fun pe to ba try e gba pe wa di single mom wa koko nu le tomo tomo ni ona ni on tele na nkan won lo ni mo ku mo pe n to fe niyan se tori po ti lowo lowo lo se nsako owo ti dowo na wa pe owo wo lo wa lo mi 30 naira ni salary e 30 naira ni salary mi iye kan na la jo ngba ti si e ba je 35 losu to ba je 40 tori wi pe o se extra hours ni mi o de le fa won mo lenu le ilu yi o ki se bi te je pe iba Nigeria le le ni ehun awo benga mo njade Benga to nja, mama Benga yan modun mokanla ni Benga o a wa fo modun meji so modun mokanla o to be lo yen ah omo yin o ni do omo lomo awon to do wo awon wa fi awole yen won ko mo ni do la o se won ori be ni to mo ba pe 18 mama le jade bo se wu bo ke wa ni ko mo odun 14 ko ma moju to mo odun 5 lu ebo o e ti e gbudo da soru e soru won to yun la won se se extra kankan ta won se moju to le won ni ko wa lo gbe oro ide ki la ti se won ni mommy a ma ngba nu program yi gan awon ti lo deposit fun mortgage awon de ma lo anytime from now but awon wa fe wo wi pe se ebi awon se awon je bi oko awon awon le kole mo si Nigeria awon ti so fun mama awon ta won ba fi le ta ile mami mi o kole si Nigeria mo o de tin ton ba gbe igbese lati deposit owo to wa lowo awon yen fun mortgage awon ka won gbagbe marriage awon de ti ready ka won de ra ko mo awon ka won lo mo ni ko se suru mo ni ko se suru e je ki mi be lowo awon ara ile eyin ara ile e gbo se mo oro toko ti yawo eyin o le dasi sugbon at the same time ton ba fi lo wa ton fe carry nkan meni meji carry dimu ton de fe ka wa na ka ti e ba won no ka face si nta ba so na no ma faramo emi ti se oju opo sile ko to di pe ma se eto keji oya 09062009 tabi okay ele ti wole hello hello
5: hello ma
4: e ba mi soro soke ma
5: yes ma e ka san ma
4: e ka san
5: seri okunrin yen ko fe ko ni oro kankan ni o fe ko ni anything tori na woman yen ko fowo e de nkan mole agba nanda yen to ba ja won ni le sise kankan mo ko ti owo e ko fi de nkan mole
4: okay
5: o ojo waju
4: ese ese ma
5: o ti kole ti o ko gba fun lati kole o na wa ogbon ko de nkan mole
4: tori
5: ojo waju
4: ese ma boya to ma mi gbe ta pa be yen hello
6: hello my car
4: e ba mi soro soke my car roma
6: e ta tun ma
4: yes my car son ma
6: she di mommy nkan ti aso mi ade mi ni ti do mole yi
4: okay ma
6: nkan ti woman yi o fe ko sele ina lo si ma pada sele because en to ba ni se eyan de ni oni so pe iserere eyan bi o ninu so the only mistake to woman se ni pe to ba je pe emi ni da property awun sele to mi ni ta
4: tori pe mommy won ke ni tori pe mommy won ke ni
6: mi ni ta o mo ti ma mo pe da first mo lo ma pada gbeyin cause my ni se won na ni oni mi ni so to wa se connect wa ju ninu e to wa so pe won o se mo olorun wa loju ise
4: e se ma
6: so advice te ni fun won ni
4: e se ma e se ma e se ma ta lo so wa loju de lohun pelu mi e je ki tun gbe le soke fun ra mi hello
7: e ka so
4: e ka so sir sorry e ka so sir boya ro de ni lodo si
7: e ka so
4: yes sir yes sir
7: ah o san yo
4: okay sir
7: akin lati apete
4: okay sir okay sir
7: eh sey maye
4: be ni sir
7: maye ko ni fe yawo yen o ka be ma gba owo e ni ko yawo e koko so le ni ko ko be ko ni property ti e the best place for maye ile to ko ile to ti san mortgage yen
4: be ni
7: ko lo si be
4: okay
7: ko ti ka won mai kon to jo awon mi
4: ese sir okunrin lo soro yen o emi wa mo nkan to ma nse yin okunrin to ye pe o ya ba mi gbe yen na soke hello e ti wole o o dabi pe ohun ri ti wa ro ba mi pa hello hello ma okay de kin tun gbe le soke pada hello
8: ele ma
4: mo wa pelu yin ma e ka so ma oruko yin ma ti bi te tin ba wa so
8: e ka so ma ni to yi pelu ola
4: e se ma
8: yes ma
4: yes ma
8: yes ma se ri eto ten so yen keni ma ni loko ni o ti abagun yen lo do ta se po ni pe ni opo ese eni to ma yo ayo ikale ni yen o ni pe won rara so bo se deposit nkan to fi deposit yen o da to ma pada ko ju won ele ni o ti mo nkan to fe fun o ti mo nkan to fe faye won da so ko ma
4: Bami gbe yen. Eya, hello.
9: Hello, ma'am.
4: Yes, ma'am. Ni bayi e je ki wa se eto gangangan abala to ba je mi ni mo dupe lo gbogbo en te ba mi dasi e ku roro so to ba se wo ni to ba se mi ni kini ba se seri eto elekeji yi nigbati anti yi ti oko won fe won o kokko fi won sile si Nigeria won ti iluyun o travel out nigbati won lo odun meji si meta to dabi pe nkan ti jora won kekere o pada wale won la won fe wa mu yawo awon mama oko iba yari ki lo fe lo mu se ki lo fe lo mu se ilu eyinbo omo ni moto bo sile yi aburu e wa nbe se ba won aburu e lo ye ko mu lo won lo ko won wa soro kan to dun ma won ninu pe ah ah mami mo se yawo odun meta ti mo ti se ti mo lo mi o wale ki wa mu aburo mi lo sibi si mo wa se aburo mi lo fe lo ma se yawo fun mi ni abe ile fe ma se oko fun yawo mi mami e ma ba mi da lasa mo ti bere si gbe igbese iyawo mi ni mo fe mu travel out won lolorun de gba foko awon laarin odun kan se me pe ko ki se mi daily na ko de lojo sunday ko fe wa mu yawo ngba ti sabuja le lo abi bra court ah e koko gba iwe na iwe irin na passport abi nkan ke se pe ah oko mi si wale o ti fe wa mu mi o ye ya isibutu e ba n keru be lo di gidi o di airport rita la ya wi ko mu e wa ma e ba gbe sapa abalu e keru si number 3 mo fe joko si excuse me o la won igbese te yan ma n gbe won ni with the period to ko awon fi n gbe igbese yen olorun gba fa won awon jo travel out o lo o wa sese wa pada ma won gbogbo nkan bo si won ni awon sare se course kan boya 6 months or 7 months sha e mo e mo ah mo si ni degree in Nigeria koda mo ni masters mi e ba won che central bank be mo so ni gbogbo certificate in Nigeria sha ro akopamo wa se lo ba gba mu lohun ni o boya le mo wa se lo ba igba mu lohun wa se lo sky iwe ti won so won ni iwe ti wa o da o ah ah 1930 sha le mi ti ni first degree mi e wo 1930 si 1926 bi ba ni mo fe kawe lohun ma sese kawe 2026-27 lohun ni ko si n to kan won e wo gba ti mo ti ni 1930 se ko ti pe se ko ye kan gba kan kin kan de be kan oh 1930 certificate where do you want to work kin central bank ni mo de fe je general manager abi mo fe ja tanti kon de yan kom on e fidi ko possible won lo lo sha ba won se course won ni kon akoko ta won kokko shakesi leyin bi odun kon abo ta won si na ni wi pe oko awon ni oni bo se nlo ni ilu yi o bo de se nlo ni ilu yi ni ko ma work alone pelu mi o won lo wa di jokan won lo ko awon ba nbo lati bi se awon ti lo awon de won lo ba mu obirin de olo ba so fo bi pe ah oh hello meet my sister from Nigeria won you know wa ka won dada won loju awon kokko kore lowo won lo ko awon goju awon bayi pe ojo ti yuka babe ti yuka o won lawon wa ke oni yen dada won yen na wa ka won won ni korokoro aya won bayi ninu se mo awon greetings won wa to je pe ko mean awala se ri gbogbo nkan la wa ti ka lati kasi wahala nbi honestly speaking ko de o de le ma je ese o de le ma need to more o de le ma attach anything to it you know ke kon ra yo that's oh ke kon ra you know bo ye kon ra ogara yin ko ye yin ke kon ra part ara yin awa yin won ni loju awon won se nse won ni ko da ba yin vonu konu gan lo ni ran pe won ni loju awon ni won ni gba ti eniye wa lo won la wa so foko awon pe ah but wa no mo de wa lori ijo awon ni mi ro bo mo bo se nlo sori gbogbo nti ba sha ti nse sha je kara ma ko ye ma ba mi lo bi mo se nlo o o la wa pe we o pari bo se boya bo se nse ilu awon ku gbe ilu o se ipodun kun abola won se ede won la won so toko awon ba lo njo mi o le ma wa le ta won ba pe eh o mo bo se nlo nlu yi won ni jo mi o le dagbere po won lo do lady yen won ni jo mi ta won o ba si ni ta won ba ti lo bi se ta won ba se night won ni lady yen awon aba so e awon aba ba gi e awon aba ba ta e won lo lohun o de si yondo ni fa won won ni gba to wa podun meta gerege ta won de ilu yen won ni boko awon se koku nle fa won ni yen awon ba bere si ni pe phone o lo so awon de ni neighbor to je pe aralu kan na lawon awon ma nkira daada ko awon na de ma nki you know won lo ko awon gan lo moju awon mo won awon wa lu awon wa ri njo kan lawon ni ko sanu awon o ma ti to bi osu meta ni wa re ni pe so fe gbo toro te ka to so ri lady to n wa yen gbagbe bo se sele oko e ti ba lo toko e ba pada wale congratulations ti oko o ba de pada wale gbagbe bo se sele bo se sele lo se sele yen o won ni gba ta won nikan wa da duro sinu ile to pe odun marun gerege ta won wo lu yen awon lo bi se awon de awon na wa ti oju awon ti sale awon kan so fa awon to wa mi se awon pe kan jo kan ba won wa boya yara kan mi mo boya se ba ngba yara kan lohun abi board of mo sha nikan ba won kankan anti ni awon wa koku o awon wa so fun de ba pe ko jo o to ba ba won pade e o awon ti koku nle e o won ni kala awon koku onu nle yen Sunday the following week bayi won lo ko awon ati lady yen koko pada wa sinu nle yen ni ah won ni ba won pa won pe womi oko e ti pada wa le pelu lady yen won la okuku si block awon ori pe won la won de make sure pe awon block phone rara ipe which means won ti ri we yen gba niyan pe o da bi kon ti ri we yen gba won ni mo kan se dijo keji awon kan pe oko awon ni pe congratulations o ah o lo se pe a o se gondi adupe won la won obirin owo e pe bo lo lo awon obirin mo ni awon ba ki pe awon na ti gbe pa ti ri we gba adupe o won la won de ba line awon lo won ni along the line gba to pe odun meje ta won wo lu yen won la won kan won ni ibi ta nu yen ti dide sa won oba birin awon o le so apa ibi ta nu yen gba wole boyo na jebu lo gba wa ni o boyo nu eko ni o boyo nu abekuta ni o boyo nu adu ekisi ni o olorun ko gbe awon pade eniyan ni pe obirin won ni white ni won lo olorun ko lo obirin eyin boy fun awon anti mommy won ni ba won na se do ni we nigba ti awon pe odun mesan niyan won e ma gbagbe anti yi o si bimo o won la won de make awon de make up mind awon pe awon ni telokunrin kankan won nigba to wa pe odun mewa gerege ta won si pade ta won si gbawe ti oko awon ti bale won ni ba won se pade enikan ni awon ajo un jade won ni bi ni ba won kan se pe awon ni pe wo o da bi pe lady to ko wa pelu oko eyen won ti ja o oko enikan lo ngbe le nsin yi o onikan lo wa nu le won la won de ti so fun awon ma ba ni ba awon yen soro ba won se gbawe awon ti so fun won lo oni nebo yen ti so fun foko awon ipe wo olohun mu eyawo e to wa le njo yen o na ti riwe gba won ni bo kan se di after 2 weeks awon gba won lokan awon kan pa won ni pe congratulations ona se pe ba lo se gbo lo se pe ni ba won lo so fun ara ni a e se gun adupe won lo wa ni yen ka won ma binu gbogbo nkan ta won se leyin bi odun meje to ti lo e ka won jo awon ti move on awon ti ni elomi ta won fe awon de ma fe ra awon won lo ba bere si ni bi awon ka won jo nitori olorun after mi sha ni mo mu ede ilu yi after mo sha se nkan lori e ko sha se pe wo lo mona lu ebo se be ni mo emi ni mo mu e wa ni o to iwo lo mu mi wa sugbon iwo to mu mi wa na lo fi ya je mi se mo ni intention lati se gbogbo nkan ti mo se ifun e se bi wo lo fi lele fun mi ti mo fi temi na fi bakada ra mi lo eh ki wa lo gbe oro de ki lati se anti yen ti wa wa laarin arewa meji eni ti won tele ti won sese pade ko ti niwe o anti wa ni awon o fe fi ejo si ori orulesun o le mo much ni pokunrin nilu yen babu mo se so fun en a jewo ma mo fe lo se investigation bo ero bo jo bi abero bo jo le ba mi lo ba mi lo ba mi tele lo ba mi wo boyo ni ge un lahun yen IS builder ni o IS builder na ma fi shati kan sile o abi to ma be pobirin yen niwe tawon o si niwe ton de le fi gbawe ko ye won ma di bon wa se bi pa won serious won se bi pe o to la won won gbawe ton bayi bobirin se ya lokunrin na nya o en to bo en to ba kokko ya ni iyan o is not a new scene la yen o nkan ton fi nse fight but ko ki se n to da tori pe ni beru olodun na ni te ba ni beru olodun mona mona ton se bi bi akoje gedi e ni se kire wi mami eti binu ma binu ma won ni okunrin ta won tele yi o si ni we awon aro loko awon pe ta won ba wa fe ta won ba ta won gba we fun to ni we se nti eleyi se se un ti oko yi se fa won na ko lo na ma se won loko awon wa bi awon awon ti won ro lady keji pe esu teyan mo teyan ti mo o ma ya jele te eyan mo lo won wa ni mommy o kokko fe kin fi kini se to won be won ni pe mommy e je ka gbe pe mi ni fourth daughter yin omodun mi ni fourth daughter mi se mo le bi ni eh won ni be ba le bi mi se be se pe ju Nigeria lo eju mommy awon lo so definitely e le ba won na niyan e kun ba mi soro mommy to ba je pe emi ni first born ni ma ti ru ile isele si kini kin se ni mommy se fe gbo e jo nitori olohun je kin fi se to ah kin ma da laye laye mi mo se ma daruko yin se mo ti se tori ti mo daruko yo tin ba daruko anybody oruko awon mo bi se wa ni ma fi daruko gbe nkan ti mo daruko nsin lara awon oga wa ni biba yin ni mo nso mi ni daruko yin rara ati rara lo sese wa gba ipe o kekin fi se to eyan ara ile won ni se kakun o dariji oko awon won ni won se pe boyo ni nkankan to se o ka won dariji ka won pada sile abi ka won move on pelu en ti o ti ni we eyan meji pere lolore of eyan kan gan lolore of ati ba mi dasi to ba wa di ola e le ba mi dasi o sugbon bi mo se nsoro ke ni kan ba mi dasi ta lo wa lojide lohun pelu mi hello ori bete ba mi gbe yen hello
9: hello e ku se o
4: sa se se ba mi so e se ba mi soro yes sir
9: o ni ne o kan le si wa la ro okunrin yen
4: la ro okunrin wo
9: okay
4: okay so mu de lu yen oko e to mu de lu yen no no no okunrin lo nbe o okunrin lo nbe pe ko jo ko ma binu gbogbo nkan to nsi se
9: o ti be si nbe yen o ti ma ese le se mi yen o de ni koja ye ba da so do e
4: ti we ti do we
9: o ti ni we yen gangan o le ni wahala lati pa se re bi okunrin yi ba ti gula ti fe o le ko ba ri ko lo mu wa lati Nigeria okun yi fe ja yawo ohun pa mu lowo ni
4: ko le ko lenu oro e wo ko lenu oro sa ko ni enu oro daddy mi e se sa ko lenu oro eyan ara le mo dupe lowo yin e ma se binu e wo ali se lo duro ti mi lorun bayi bi maleka to npire to ba do la ma fun yin ni ore ofe lati ba mi dasi anti na wa pelu awon gbo gbogbo nkan ta nso omo yin ore yin ololufe yin oluwa yemisi obobirin afefe emi se ri pada lo sile ipade ba sundi ni ola te ba fe ba mi so ru awon nkan bayi 081 66 75 66 85 whatsapp number mi na niyan ati calling number mi e wo mi o dola o daro

0: 92 FM 94.9.
1: Laughter House. Orioke Tete Premier. Mokola Ibadan.
2: Kini se o, something se o, salaye ni o wa lo, o be badu.
3: Aki dake ku, aki wosun daran. Bin kan se oto dake, bi eni mama fe fi ay makak be mi are ni. Salaye ntin se o, kaya wogun to lo si. Salaye alagbo, laje tu mabi, agbo wo mbadan. To anye se kaka ni posin. Opo ni kan se lagu ara to mwikun. To bore male, wa salaye. Ni salaye alagbo, laje tu mabi, agbo wo mbadan. Ay roma bini telo mi, anun balo po lo jokpe, dori, to leg di si. Ogbe enu aru male gun. Atogbe dori a waka anano ajaka oku. Mama do tete ni. Si o tete soro, o le bo gya, musakbala soro kete kete na ro wan. Agbo tokun yon ni fesi. O galo na bayo ntin se ni. Pelu amulo ti se se, lo fin jun wan se. Pe wan bo Kevin kakan la gwala. 080-5898-4013. 080-5898-4013. WhatsApp number 070-1390-2958. Fun kude kude agwala eh. Kansi sala, ya lagbo laje tu mabi agbo wan bada. Debe sala yo gbagbo, o se gbadun tara.
4: Ororẹ adayo wa kaleluya o. To akiyin pe kaabo pada latoke lohun ninu ile agbara pelu mi alejo pataki nbe ni ayin kini ta tori e ri won kini ti won ni fun eyan wa nile to fe ke tun janfani e mama wa e ba wa ki awon ara le ati nta tori e ri ni kan ni lale yi
5: mo ki gbogbo eti to ngbo mi ni dede asiko yi oruko mi ni iyafin olawoyin si gbogbo eyan mo si salaye alagbo olule ise wa wa ni ajetumo bi agbo o ni ilu Ibadan gbogbo eniyan olorun da ewe ati egbo fun iwulo gbogbo awa omo araye bibeli ni gbogbo nti mo da dara dara ni olorun mu ki awa eniyan ka mo ojutu si irin ajo aye wa ti a ba ni aisi kan abi erikeji ta ba ri opo eniyan ti won ni aisan ibalopo ti won pe ni arun ibalopo o le je pe lomo obirin ti oju ara re to nyo omi ti fun jare loju are abi to je wi pe oju ara ma nyun oju ara ma jaje o ti ni arun aisan ibalopo to ba jokunrin ni to ba ti to o ma ma ta o ma ma ro ati to ati seyo yo disoro fun iru okunrin be o ti ni arun aisan ibalopo ire le ma leak si arun koloria to ba si dojo waju o si wa logun logun o ti gba bere ko lo gbianju ko kan si emi yafin Olawo in gbogbo eyan mo salaye ni agbowo ajetumo bi ni ilu Ibadan Olorun o fun wa ni ona bayo si gbogbo esoro to nda won laamu papa o mo nfa aisan airomo bi fun okunrin abi obirin ti oni je ki eyan ori oyun ni Olorun ni kapa lori ewe ati egbo lagbara Olorun ti inu ni soro se mo tun ni egbogi kan to sise fun kokoro nu eje ta ba ri eyan ti kokoro nda laamu o ti tojo etojo e lagbo ara re amo ti ko lo o ti biyanju biyanju kokoro nja oje inu tita inu rirun abi ese re nku tai tai gbogbo orikerike ara ko ti esi omo gbogbo inu san re eje ori bi rotate kaakiri kan si wa ni olule ise wa abi ko pe ero bani soro wa 070 30 90 29 58 070 30 90 28 iwonba ti olorun fun wa lati ma toju awon mi eniyan ni olorun fun wa ni igbiyanju e won to ba wa nto ito atoju to nto bi emete merin kile to mo o ti ni arun esan togbe esan yi ko sibi ti o le resort si esan yi ma nfa ke eniyan ma rorun sun ke fori ma dayan laamu ke eniyan ma ru ko ma gbe e kan si wa ni olule ise wa olorun mu ona bayo fun yin eyin lo si dupe bi awon eyan se ndupe e o yin olorun
4: e seun e je ki n bi yin lere ibere yi ma yoruba bo won ni moko a ma lapere awon itoni lati se awon nkan te nse to je ise te eyan laayo yi je lo ri kose yi nbi kan ni to fi je pe awon eyan pariwo salaye alagbo lotun salaye alagbo losi to je pe bi won ba ti idodo yin dele ise yin ara awon e balẹ lori gbogbo n to ba dabi aisan ti nbe lagbo ara won ti nba won fira bo le ti gba to ni ohun
5: mo dupe lowo kristi mo dupe lowo olorun nigbati mo ni kristi ni mo mo yi pe ewe ati egbo o n sohun gbogbo olorun ma fun mi ni emi itoni ti o ba ku ola ki eniyan kan wa boya o n bo wa fun arun iju kile to mo e je mo wi pe olorun a ti fi hun mi loju orun keni e to de to ba ti salaye wi pe ohun ni arun iju o ohun de ti ri pe iju lo nda hun laamu oni o je ko hun royun ni ma wa ma bira mi lere pe eyin ni olorun mu wa fun mi ni oju orun lati je wi pe ki n toju yin olorun o ti fi sipaya ehun mi keni e to de ni
4: oda e seun adupe e ba njuwe bawo eyan se le de ile ise salaye alagbo
5: lati bi kibi ka wo moto to lo si agbowo UI ta ba ti sokale ni UI ka gbo kada to lo si ajetumo bi ko si olokada te bere ti o mo be ke so pa lo si shop salaye alagbo iwo wa si ni tosi to fe ka send oja si o ko wa lori nkan to nda olamu abi lori orisirisi aisun ti o ndoju ko ninu agbo ara a o fun won ni imoran le lori a de send oja re a ma send e si o
4: eje n bi yin bayi ko to di bi pe amolo yato si awon eleyi te ti menu ba nja tun ri awon nkan mi na to je bi aisan ago ara eleyi ti mo da awon eda laamu ti ke je kan gbegbe aye gbadun to ba awon oba fun yin ni imo re lati mo se itoju awon eyan lati mo fun won ni wosan
5: e se olotu a n pe aisan kan ni aisan si je ke eyan ro orun sun o ma n je ki fun pe eyan ko ga ni gbogbo igba too much of thinking la won loyinbo ma n pe teniyan ba tin ronu aroju ije ki eyan ro orusun aba lori kan yo ma fo mo nigbagbo yi pe ti olorun ba ti mu yin dodo wa o ni gbogbo aisan ti o ba ti dodo wa ino won olorun mo ba wa segun re e o de ma sun dede e o ma jeun e de le ma ro orin sun lasiko
6: hello madam e kan san kujo meta emi ni Julius ti mo wa si odo yin fun kokoro inu eje ti ara ti o nta mi ti o nda mi la mu nigba yen mo soro lati eleele mo fe dupe lowo yin tori emi je eda kan to je pe mi o nigbagbo ninu awon nkan ibile tele sugbo gba ti mo wa si be yen ti mo de wa ri ti mo fi gbagbo wa ti gbogbo awon kan te se o ba mi lara mu ese gan mo dupe olorun a ma fun yin se lagbara olorun ese gan iya mi adua yin ma gba ma
4: oda eseun e ti menu ba bi meji meta ninu awon to je aisan ti mo da agbo ara laamu sugbon nje ti e mo se toju oju na
5: nipa itoju oju ti eyan ba ndi pe ko le kawe dede abi oju n yo lenu abi ko le fona abi oju ma nyun o ma njaje abi o ma nro a gbiyanju le lori to ba se nti agbara wo ka a so fun ni ton wi pe agbara wo le ka mo to ba je pe nto lorun fun wa lati se a ma so fe niyan wi pe a gba oruko re ko pada wa boya ni ojo mi abojo keji lati se ayewo si nkan to nse olorun o de fun wa ni segun lori e
4: bi n ba gbo yin ye daada o tumo si wipe yato si wipe ilana ewe atebo nikan e tun mo fi ilana tadua naa to pe to bo ni ki n se se bo ni n se to o
5: teniyan ba wa fun itoju lodo wa a ma je ko mo wipe a ma lo fun emi to ni mo ti ri iranse kan to wa fun irin ajo itoju kan ri ti mo de lo didijo meta fun awe ati adura ko to di pe iranse naa lo n lo agbo na olorun de gbadura re ranse na de loyun o de bi mo
4: oda e ba njuwe bi won se de ile itaja yin ati pe ojo wo atojo wo ni won le wa ke wa yonda oju opo ti won mo pe yin si
5: ni atijo monday titi di ojo saturday ko si ojo sunday be a ma lo sin olorun lati ago mesan aro titi di ago mefa irole gbogbo eyan to ba tin bo to ba ti dorita UI ko gbo pada ko lo lo se ajetumo bi ni odo salaye alagbo yo ba wa nbe oju opo wa ni 07030902958 07030902958
4: eseun o koni ju bayi lo ni abala ile ta pe ni salaye alagbo titi gba mi te tun ma lanfani ati ba won pade ire o
3: dakaku aki wosun daran be nkan si oto dake bi eni mama fe fi ai makan gbe mi ara eni salaye tin se aya wogun to lo si salaye alagbo laje tun ma bi agbowo nbadan ti oyan ese kankan ni posin opo ni nkan se lagbara to nkun to bore mole wa salaye ni salaye alagbo laje tun ma bi agbowo nbadan ai roma bi ni telo ni arun balopo lojo pipe lori legacy ogbe enu arun malegun atogbe lori awoka narun ajakaoko mama de o tete si o tete soro o legbogi amusagbara soro ketekete narun won agbo to pe yin o nife si o galona bayo tin se ni pelu amulo
7: ló ti ṣẹṣẹ ló fi ń jún wọn ṣe o. Pè wọ́n bọ Kevin kankan lágbára 08058984013 08058984013 WhatsApp number 07013902958 fún kùdìẹ̀kudẹ àgọ́ ara ẹ̀. Kàn sí Sàlàyé Alágbòlájẹ́ tó máa bí àgbòwò ń bàdàn. Débẹ̀ Sàlàyé ọgbàgbọ́ ó sì gbádùn tààrà.
8: From the hottest gist to the coolest stories.
9: Hook up to the latest on everything entertainment.
10: We know what you want.
11: All my favorite songs.
8: Done 32 FM, 94.9.
12: Hello, this is John Bennett from BBC Sports. You're listening to 32 FM, 94.9.
8: We play the greatest hits of yesterday. Today.
9: Cut it. Cut it. And if you think about it, even tomorrow. 32 FM.
8: 94.9.

0: aki kurole jakijado agba laye ni gugu tete boy kan da ni poshun 32 fm 94.9 laughter house okay tete premier makola ni lu badan o ti mo ni kin ba wa so ni role to ni ko to di pa bo sa gbon mi re daya ni sosan o na ni karakata yi to sele bo si je pe won ti agadagodo mo ilekun bi awon egbe bolu sile ragba bolu mo ni le europe pa pa julo bo ni se nje ojo keji ninu osu kesan odun ile itawa nu re boya ki tun ki wa lekan si pe aku abojuwo osu tutun ṣugbọn awon karakata ile to waye o bi opolopo nkan ti opolopo olulufe ti an fi ehonu ati iya ti oro nkan si won ton fi yan laaru e ni oro fofana agbabolu ti opolopo agbabolu ri to le pe nigbati ile ko fi ti o yi wo mo ra won be lo ra agbabolu ti ko Chelsea ti an lenu ko Monaco na o pa la ri bakan o ni ru oro lawon yan ti nso ngabera to oro fofana yen na le to je pe iko ti Arsenal awon na fi fe han lati bi agbabolu ohun koda bo fi to yin leti wipe balu ayara fefe meji ototo lo wa nle wipe ti o ba lo pagun yo lo ki omi lati gbe agbabolu ohun lo sinu ko eleyi ti o ra ko to di pe ferisi o pade in ti agbo ni pe iko ti Arsenal na ko fi fe han si iko ti Olympic Runners lati gbe agbabolu ohun ni million lo na 30 naira bo million lo 30 owo pound bakan na won ni Sunderland an na fi fe han lati gbe agbabolu ohun ni ru adehun na to lo bi 30 million pounds ni adehun odun marun o da won ti ti adehun pe ko mo bo wa se aye wole ra re bakan na ni Crystal Palace an na yoju won ja adehun won gba won si ko owo to lo bi million meta le logbon ati abo 33 million pounds ni won fi lo iko ti Olympic Runners ti ko Lyon to si won wo pe ta ni awon fi agbabolu yi lo ti won fi lo ninu adehun ohun okan fun London okan fun ila orun ariwa ile London lati pe agbabolu ohun lo sugbon ti ko ti Olympic Runners tan le ni pe in lo ni o bare fa won kileri awon Sunderland won ko won lawo ni fi awon ara won le awon gbe agbabolu ohun ni koda won na tun fi awon owo kan le fun awon to je agbeduso ati ibatan Fofana lati daju pe e ba ba omo yin soro ko so wu ade ohun sugbon ro n pada yiwo o pada iye bakan na nigba ti Fofana to pada so pe iko Sunderland lo won o tori bo to si wa so pe iko ti Palace mo ri bakan na mo Palace na tun yi an pa won tun yi on pada won ni owo oya re ti o mo gba awon o tun so wu oto fun awon to je agbenuso re gbogbo kan yi na lo je mo in ti iko ti Sunderland ti an fi ohun le lori sugbon kini o pada ru mo rara ari mo ruru gbogbo e pada ri bakan sugbon to wa buruju ni pe Fofana orire France lo ti ayewo le ra re lori pe bolo hun lo lai ti je pe Fofana mo gan bi gan to hun o so kale si iko meta won be gba bolu kan agbabolu hun o le lo sinu ko meteta lati se adehun ara re lati ayewo le ra re sugbon nigbeyin agbo pe awon kan ninu mo le bi Fofana meji won bere fun 500,000 pounds lati deju pe ti awon ni yo se ibi ti omo awon o lo bayi na Fofana be se da laamu to bi karakata se ntenu bodo to pelu bi kan se ri o Fofana ti darapo mo iko ti egbe bolu Sunderland Mali Fofana ati awon ko to soju re Rock Nation oro ti ru laarin won nkan si yo lori de France bakan na ati mo bi ti Fofana ti o bale si okan niyan lara karakata to nbele taye ba gba wa la le soro kankan lori oro US Open tori pe to nbele ni role to ni o po koja nta le fo koja be la menubo rara wa bo je pe iko to re wa Nigeria lobirin ti an gba bola la foju sapere ona ti bale sagba fiti o ti gba idije ti fe ya agbaye o di ru oro ati ife gagbaga olere sore e je kin kiwa kuro le ka le mu kini ohun ikani ti ko ni ikani ti o ma ka awon oro itaraye ti ka nta ye fe gbo la so atupale iya ta ko si anti taraye fe gbo lori yanjo ko wa 32 FM 94.9 kan da ni poshonu abi mo lala mi loruko mi sporty crystal ori egele wai o sara oto e ma fi we kankan e ma fi we kankan iroyin re raya lede yoruba ati awon atupale to gbangban awon eyan mi benu kulu e ka awon eyan wa
1: ridge one ade kunle clever and king cabo sore to ge
2: akin ko mi dola ponu king cabo sore to ge ma babo
3: islami ya olaju mo ke busari lo ko temi e ka bo soya ko
0: temi mi o gbo ohun alaja dada o
3: islami ya olaju mo ke busari lo ko temi o e ka bo soya ko temi
0: ora aja wo nu ise ni san san akibo wa prof na be nbi bai prof no ba wa dasi ojogbo na ma pe ni prof amojuwe ni je ki yan so pe bairo ko clear ready le fi kokan ebi ke ti o ka o ti ri ni baba gbọn e kuro le
1: yes
0: oni ruoro lo tin ro lori oro fun fana papa omo ki lo ko ti chesi fera omo ti chesi fera lowo
2: camara
0: awon eyan tin so wi pe agba bolu yi oni eto si ajo ti o rin en to ni player oni right lati so pe mi ti mo fe clear mi lo lele agent ni right lati so pe en ta fe gba lori e lele sugbon bo ti wo ko ri to agba bolu na ni eto lati so pe ibi to wu mi lokan lele but going by the transfer ta se later why mi o ti ru eri temi o mi ri ru eri awa o take side o bo ba se ri laye so mi iru eri pe ko je pe transfer day ojo ti karakata tenobodo la se ma so player pe bi du fe lo lole se mi ni bololu fe mi soro bi mi ti ni yawo nle pe awon mo wa o abi ati ibi mo o ibi ta ti plan life lele o ati wa bi mo o eri oro kukurela kukurela so fun madrid pe bo te ba se fun mi e je ki omo mi to je akanda ko wa nu nkan te factor
1: Ko le ro lorun
0: ke se owo yen sugbe fun agbawodu boya mo ni yawo afesona bi mo tinish mo fe sile e wo contract player to lo Sunderland ati ti Chelsea mo fe fa igba yin
1: to e je gin gogo mu latori player to lo si Sunderland yen mo so nipa ti Camara ta abiye Malik Fofana e gbo mokunrin yi lati nkan boya bi asiko die papa julo nibati won se woko lowo lo de abi pe ogoro awon iko tan ti npe pe ko wa nbi ko wa bi mo fe firu feru wala do sele yi we ti Mikel nigba yen to je pe aro
0: aye Manu ati Chelsea
1: eyo ta aroye pe o n play ni elo oslo yen ni o da
0: bi ni do so ni Norway
1: eyo ni Norway lo tin ta nigba yen an ta gbo ni wi pe o da pe Manu lo kokko lo re approach e lati ma ba so toro yen tin
0: wo o ti gbaso
1: toro yen tin wo bi 70% in dam yen sugba nigba ti baba olowo yen Abramovich to gbo igbo mo kan ma wa opon buruku nbe ni ese re boya o se yen o suku die te ke Manu ti last be okay omo da ti le ba soro to di sumo wa ta tin so mu kin to mo je re o in to mo mo re bo se re jere sugbon nkan kan be to je wi pe ko Abramovich ta pada lo ton lo against me ke nigba yen ni wi pe allegedly gege ba se gbo ni wi pe mo pada ti ese lebo won wa lo re fa awon bi re lojumara nigba
0: yen agent e won gba gbe ruko won
1: mo ti gbagbe e gbo won pada lo re fa oju awon obi re mara le te gbe man yu se nigba yen lo fifa oju won da faju mara boda o eyin te je ya re e le to si bayi en te je baba re e lo to si bayi koda e tun mo ni owo gba mo binu te mo gba lori omo yi ni ori
0: Joshitu
1: nigba yen former player so nigba yen ri pe nkan to fa ni yen to pe oro yen kan yi biri to di pe ti ma yun lo le ejo awon nigba o awon ti ba ilu ayo slow awon ti ba won soro nigba yen ni gangan sugba ati lo ati bo o pada di pe ni abi wada o pada kuro nbe ni seri buru feru nga ba da igba de pe yen fe mo fi eto agbabolu do agbabolu ni e roye wi pe ogoro gba lo je pe ta agbabolu a fe ku even agbabolu de pe lapojuwe o n gba bo ni boya bi Chelsea o fe lo Man City ati mo gbo wi pe o ti n wale ati mo gbo de je ti mo so bo ti n wale o se ki yawo re mi yawo mi go ti mo so wi pe awon fe ku lati mo gbo go da bi won di yawo re ni North London won di yawo re ni Manchester to tun mo ti pe won ti carry awon yawo won along ibo da wi biba ta ba di ku biba yo biba la debi pe ya en do wa fe kuro lati ri de kan lo si bo mi yo to fa awon yawo re na yu mo mo awon ogboro wa player na mo consider igbeye igbaye gbadun yawo won tabi omo won tabi ebi won mo ibi tan ba lo ogoro gba mi le di player mi so wi pe a ibi eyan gbe yawo won ole bebe tabi yawo won ole we start prayer to nbe nibe
0: pe e woro gadi lati yawo
1: e na ohun o lo ibu won le over ni nkan to po kan over le wo to fe gogo die jubi to lo so yawo no won le gba ibi be yen ohun o lo yo de joko sibe so pelu nkan to sele yen mi ro pe won se daada pelu vana won se daada to ka ma bolu ni oro ti Camara nti mo ri nbe ni pe ogbon lo pa Chelsea
0: God bless you
1: ogbon ni en duro de wi pe ki Man City tewo tan ba di tewo yen tan de ti ri ninu owo yen leti wa yo lo fi ro mo okay nigba ta wi le na wa gbo gbo okay 120 le mo ta arakunrin awon na bere pe e te 5 si o aleye la mo bi kon lati gbo
0: no contract bo en yiwo ni iko ti Monaco won ti lose player
1: Emo the lose player
0: Folarin
1: go bad at tama
0: ko lo
1: o na o lo eni gangan o jije na mejeji eni gangan o jani na mejeji so emi ro yi pe se ri Chelsea ogbon o ti poju ngba se mo we fe ta eni di se omo e tete ku lori e ko to di deadline rara e gbe tan ko ni di ko e se mo re ti pe boya ti Fernandez ba lo tabi ko lo je ka wo boya le rin kan ta boya ti le rowo yan bi kan loju ojo mo fe so pe ninu top 6 a big victim ni England ni oju oja yi mo fa so pe Chelsea lo fe tomo to poju ta rowo dada
0: as usual
1: emi o ti e se rele soro te o as in won ta oja o fi omo olopo oja to je pe awon de lab go le so wi pe and what if 55 de ba gbe ero ni kan to de lab ta be ta ba be lowo ni ko la jasi gan ko le so pe 65 ni ta mi ton ye ta awon omo yen lowo gidi e wo du faju e ton ta bo won ma yu Santos have given away, and we don't have my daughter, and the road give us the mother at Jeraja. None is he, or you want to be or Bob Rukuti Pamoti, you know, Semuru, Munako, but I want to watch you got you down. Almost by one law, even Bogasco Ilana, in time going away, close to B 75. 85%.
0: Many blogs don't report great to Lotesi.
1: And now, you ain't only beginning yet, as in, do the about follow, do to the law be 85%. 90% gbe waku se te ni wa da wa la le ni so ko se mi ro yi pe pelu nkan to sele yen Chelsea na fi opon yen ise yen na fi fale tayo bo se ye to bi ti pa fi pe lori oro toro yen fi gbon
0: o da asu bojo ja bayi dolapo oro re ma bo si bi fe ka gba na ni wi pe olohun ko Chelsea lo gbe jona tori won ti fun Man City ni ultimatum fun eyin te ta omo daada e ti fun yan lo ultimatum o ye kan mo yin mo oro yin pe when he says it, he stands by it. Shubon, Chelsea, on asun, di bati oro lu juyen. Iwan bala le bu Monaco, man, ashi le bu Monaco. Angu, te pa fek ba wu oro yen. Eja ka sumo joja, kali da wun, awun yen wa loun. 32FM, 94.9, kanada yen pochul. Awun yen pa nun le, oma mi, chik mons nombe, anun bi bai. Emmanuel, o shibogun, abi. Ah, oda. O shibote ni, ogunani, eja lu joja, mbo.
4: Ma wo mi bi mo se feyin
5: mo n bo 32
6: FM 94.9

0: gbogbo rẹ kan yọ wan break a ni suru ni ti ka ni gbo pada ba na ni prof
1: atokun
0: Pierre Aubameyang leyin to ti faragbe eto ro ti an tun pe pada fun ikorere Gabon o de sai party e pelu gbogbo nkan to doju ko pelu efi orire Gabon ko so nla kokko o me tule leyin Aubameyang o wa lara awon face Gabon ama won defender awon kan ton play in Germany to je pa won nse dada but okunrin to fi Gabon sile ni sin ni ru akoko yi and then face AFCON 2027 ke leyin so nipa orire Gabon gege awon orile je pe awon na japoro bi kebe Cabo Verde lati se dada ninu idijele adulawo
2: atokun mo se ri kini yi awon players yi nigba mi won ma retire as at age kon ma ti wo pe ipa so ma kun mi egun ti o egun mi so ma lu but moment presence ni won ma wo as at time to ba di pe won tun feeling pe o da pe mo tun pick up pada won tun ma pada so ja re ni
0: ko en so pe Gabon si le pe Aubameyang pada 37
2: won si le pe pada
0: ke se ore niyan lodo temi
2: eyin le ro be atokun tori Zlatan Ibrahimovic o se ni 2016 tori taya lai 2016 o pada wa ni 2021 olohun le pada tori ko ri pe 2016 yen o ri pe nkan bi ton fun ohun le play mo Sweden ba to 2021 o pada wa o de help won o de qualify fun euro time yen o ri le dogba na se o ri taya ni 2015 o pada wa won de jo gba AFCON pada won jo gba AFCON ni year ni 2015 AFCON 2015 so our players no se ada Michael Ballack no won ti jade kuro ni team yen ni 2010 ko ni yen era sa 2010 or so 2012 olohun ma pada wa ni pe 2012 yen lori taya o wa ni bo ton ma ni do fun euro ni 2012 won pada wa sugbon won pe so won no wa be so Aubameyang looto o le ma wo pe mo se ri yi mo fe fi aye le fun elomi kan continue sugbon ton ma ni de ton ma pe o show mi ko ma pada
0: o da e se eh baba gbo
3: atokun
0: ati ri awa gbo bolu to ti fadagba eto ro nile adulawo ti an to pada wa ti ba so pe 37 years fun Aubameyang se mo komo ibo ni kon se full blown African bo ati ni awon akaiva laye pa to je pe ko ti si MRI bi Roger Miller te ba na ti de ti e mo e ka Italian 90 Roger Miller pada wa lati retirement baba omo kekere yi Paul Biya lo pase fun Roger Miller ku pada wa ko perform ni at 38 years then ni Italian 90 Roger Miller pada wa o mi awon merin fun Cameroon fun gba kokko ninu tan bo lara fesegbe ni adulawo Africa wo quarter final pelu ranwo Roger Miller dogba na se ru e bo te je pe ti jojo bo wi e ise la won fi se to fi ru eri Aubameyang bi e to pada bo lati wa se nkan fun Gabon abi ka kuku fo
4: awo ti mo roye nbe ni yo kan je pe ile adulawo le mu ni ile okere na ati roye Toni Kroos to na je taya to pada wa ari Messi na ari Zidane ari baba Pele tawon na se nko be to pada wa sugbon igba mi wa to je pe o le ja si pe oni baba daku ona baba daku ojo kan bo ju
0: ko da baba
4: ti baba wule ni daku kan ma ti ku wa da won oni lu fe ru nkan tawon so eri pe eyin gan ti so to po loro ladara pe orede Gabon be ni orede ti je pe awon na o kiki won ti ko sise ni ko je ko ya yi won ni lari nu awon na wa gbiyanju lati le sa kan wo ki a o ki a di suwa ti danu e je ka tun ko te ba fe tun kan ko se 37 years le tun ko ka wa tori pe ka tori pe boya bi nkan se ni igba ti mo nwo awon fasadi kan ti o ko jam play bo bo se niski ka lo pe pada
0: se lati emi na lo isue
4: isue ben isue ki lo ko ti
0: ikuta giri
4: nigba yen se ri awon kokon nbe to je igbe te ba ti aba roje e do ba ye gbogbo ya oni ipenija oju mejiji won doro duo oloju e do je pe eyo kan lo ni nti e ibe je ka de seru ni Gabon yen se ma nwa tori pe to ba igbe se ma nwa ni ko si nkan to ni kiru oba mi yan pada wo ready to tori pe se wa mo o de leni to sun mo oya ti riri ta ba won kan pelu nkan to wa le emi o roye pe boya won ni lo lati le pe arakunrin padawa eyan ba miyagi biku padawa aje

ma sa enji olobe be mo mi se be ngbohun lenu mi emi ni basiru isola oloye ajere adabo nani ankunbe ina ju eyo ko nlo kukute mi raji tokunrin to bi tomode tagba e ma gbo radio 32 fm ile ise radio alalu barika

0: maje kokona kandu si elese
1: ase tutu ase tutu
0: adu ti mu wa ni tutu ni tutu ni yen yin ti wa se wa pa leyin se Wednesday version no nibi ta ti ma ran ra wa leti awon kokon se gbagbe oselu ti de campaign ma to bere eyin ati awon omo yin e jo se meeting ni abele o oni nti mo ri o e jo se meeting ni abele eyin atawon omo yin obirin omo yin okunrin pe won sabe e je won mo ti won se o pe awon na le di gomina o pa won na le di senator o je ka won mo re mo promise won lojo la pe won le di House of Rep member won le don honorable state kama je ka ni kankan fi bread ku awon lomi obe mo fe ran yin leti die leni ni o e ku le o 32FM 94.9 Dele Akimbo Dele Jile Loma Tan Somo Tuti Gbe De Ato Tijo Wa Nan Ni Ko Soro Lurie Oro To Wa Mbe Nan Ni Kbe Kajo Rira Wapa Asheda Ada
1: Kamenwe
0: Ibo Bon Ka Olo Se E Pari Kwa tori pe baba ti de bayi a ma ngbera wa si level mi to tun se daada ni
1: mawoju e
0: ateyin ati mi kajo lori ofe ati ri n to da bara wa se ni o this is Dele Akinbode Dele Ejine lori eto ta pe n leyin ise
1: file nbe
0: a to ti gbede na niyan je asere wa
1: oya jimas

0: happy di ti ojo la to da fa won mo yin pe ki won mo lo won fun ti o ye ki won lo won fun
1: ijaba mo da
0: e pa won mo yin to ti mature to ti lo da yara kan gba pe so mo bi to ba di jo kan na iwo no gba flat o to ba ya iwo no ko lo le ti e na o to ba ya iwo no ko lo se state o awon to n gbe le state won lori meji o e ma predict ojo la to da fa won mo yin ni e ma fi won lokan bale
1: e ti da la boro si da lo fa lo mo da ju ya
0: o ran yin leti ni ibo ti n bo e won to sele ni ipinle osun ile eyan melo ni gomina adeleke fe de si pe mo wa ba won se condolences mo wa ba won kedun ile eyan melo ni gomina fe de eyan melo ni gomina fe compensate se gomina ti eran ti awon eyan yen so mo won ri se won jo la agreement pe to tun ba se fe to ti lo ku fun mi ni o iwo ni o lu opolo re jori e o pe
1: ibadan lo wa ma banuje
0: won ko sin o pari abi
1: ma lo bi a ma lo
0: o ri pe minus 1 loro re to ba gboran dada o ni je ka won obi re foju sokun re o ba wa rin na re to o de ku si e lowo
1: wa ma ga dudu wa le ni boye mo ja

ma lo Johnston lẹyin ise le tun mefa bo koja aseju eyo ko bi nkan se nlo yi agbadura fun ibo irowo rose nipinle oyo lagba lowo na e ton lo nba yan ko ba owo alara mu kari ti wa se nu e ka mo wa loju kan ka to te si waju si e mo ye gomina to ti je loju wa e mo awon eyan ti won awon to ti je seyin to so tan re o ta ba so nipa gomina gomina to ti je nipinle oyo yi mo si le so opolopo to je ati awon igba won to mu wa arigba gomina mi a le da batara a si rigba mi to je pe yatayo to awon pe ah eh odun ele ma wa ni agbara o ani mi to je pe a le dowo ra a le da epo ra soko karin die ka gboko die ni ka gba koro die ka yo lagbole eyi tọlọ o ba tun yan fun wa ni 2027 nipinle oyo ko ba emi lara mu jira da ni kamora a le mo mora ki itura e si mo fe sodo mi le mi sa mo sare ki gomina mo mi ki gomina mo gomina le mo kaye re mo kaye re mo se nji kaye stand still mi o se dada ni ko mo mi n ba ri o de be kemi ise ti mi o ja ti te sowo waju contract ayo o wole mi wa elomi wa gan familiarity gan eyan le mo rore nbe gbogbo en to mo lowo lorowo na ni elomi elomi mo yan debi pe kwa light and light baba lo ti ko kuku wa ko ju mi o ju be na nga ati ge ati mu e mo ranti ma nkan jo gbele lakubo ngba

ati e view pe boya titi ngba le o ba esu adugbo aniri mu mi hello mi mo rin la le lori ni mo mo ah mo ah en bo wa mo ki lo da fun o o mo sumo gomina ga ngbo sumo gomina ki n tu di re o mo sumo are ngbo wa sumo are ki la ti wa je lanfani ni ona po sumo are makan maya for me ma fake lazo only maya lo ta ko ma ra fani kankan je lodo re ti wa gangan to ma regret pe ki mu a mo lagbaja fun gan ke ma mo gan tori oju po mo yen la won yo mo fi wo iyan gomina ni e ma de be wo wa fi nkan gidi lo la won da o tun mo gomina ko ni problem o be ka ko neutral ko kan ma se awon yen le ko kan daki gomina ma ba ko kan taju ko ah la wa ya ko o ti e bere wa ko di gomina ona po ah ise dada o ya pari mi gomina so la rank e lo ke ni laarin awon te jo wa meni elomi gomina ma ba yo mo po won wa ma yi fi mi le

Eti mo ngbe ajo lati so lowo oro le ni pe e nba leti ko gbo oro ti emi so fujo eyin obi te ba ngbo pe awon mo yin e pe aro ati odofinu omo to ba lagidi e si so fun na mo ngwi temi bayi o olorun o so orora re pin iwo na le di gomina senti won ko soju we re o sise toni o e fun lawon analysis e je ke ti e gboran e fi giro leti ejo lati gboran e ba se yan ma yan ba ti jo baba ile gbe bayi lo climangin ti e awon akim amzati awon ojole o ko fore se program ni bawo bi e won so fun ko gbo beta ko mo je gure re ateba o leja kika ko le kika beta ko jale lasiko to ba won o si mo jade ju bi ti won ti mo pa se fun pe ko bayi ni e jade.

ja won mo yi pe eni ti o ni ye idegbu eyin e la fun won dada to lelomi o mo tun mo owe yen pe en ti o ni iya ki da egbo eyin e bo wo eyin o teyin be eyin ba ni iya o loju iya o ni iya to le bo mo lomo we egbo to wa leyin siri be ni e o mo ro pe igbo eyin Bo ba si laya dada o le soselu Yoku e mo fi kun lokan ara yin ni Hello egbon hello

won si lozro ere won eja won sile eja won mo yin si e ma se mu mo ran yin leti ni eyin obi won sile e yan lagba to ti omo egbon yin omo anti yin omo aburo yin e mo ti tori pe yin ko le bi ti won ri wo omo lomo la n fi paji lo to omo lomo la ran se de turu turu be se le lu awon mo yin le le lu omo aburo yin abo mo egbon yin ja won si bon mon nebo yin to kan feran lati wa lodo yin won le mo ti senu ku oko to e mo mo tin e fi sabe e ja sose o bola ti le o titi to bi do e ja sose le bola to ke o titi to bi de sate ja won si ise te ba le bo mo nu yin gagagagagan iyan bi se ti ja e mo ran omo lomo be ku da o lojo waju bola to fe rin omo te le nu lo ni lo eru lo ni o le jo na ni o pada wa je mi saya aye yin lola omo tin gan le mo wulo orin se bo na o wajo omo te ran ni gbogbo eran gbogbo e o le pada yaya kuya o je po mo yen na lolowo pada mo wa lo fun yin fun o ti sele dada igita ba foju re na ngba mi a mo gbe eyan subu anti je ni le oya bajojo ready mi kabesi re ledumare ori oro Olorun ni agbara gan omo te eyan se wahala le lori gan e le mo gere re o je pe omo te eyan kan ra ni je ko se small support fun o pada wa je n te yin o pada je loju ale o sele daada ni o omo te fi silver spoon e fi gold e fi top e fi boy won le pada mo yin won kankan ko je pe awon omo to kan wa gbe lodo yin fun just a short time tekan ni lero impact inu aye won Olorun wa ni corner ti won la ti won pada wa je liberator fun awon omo titi yin gan gan e gbe segbe ara won won lo tuko eh ojo bi baba kan baba yen le ni 90 but 90 ni won claim nigbati awon omo to gbe lodo baba yen lasan gan ton be si na owo awon mo won gan won sun seyin gbata wa lo to asiko lati soro eni kan lo wa soro to wu mi lori ninu awon omo to gbe lodo baba yen o wa je omo o je omo egbon baba yen oni baba atawon o ri se to baba yen ori ṣugbọn baba yi gba fun baba atawon oni baba awon lo wa ni oke e ma lo sodo lagbaja o le ba mi ko oni gba tawon de dodo won mu atawon aburo oni won da awon papo mo mo todo oni nta awon mo ti won ba je na la won o je oni nigba ti awon ni admission oni baba yi o so pe ko step down fun omo ti won oni won ni ko mo ti won step down fun oni o lo lo wa ni ro oni kaka be yi mejeju ya ni jolo ni oni baba ede struggle awon mejeji jo wole lasiko kan kan na oni ngba to to asiko kan awon jade owo tun fe se bakan o so ri le lai o gbe mi de be

0: Hello, hello, Ambe.
1: Uncle Dele Arawani, Idile Pam Pam.
0: What did I
1: say? Ambe,
0: your brother.
1: Akwa Mujibo, Sipito, Sayo, Nyo, Jefma.
0: Ambe,
1: you are saying, Mwa, Folabi, Lato, Mi, Adjo, Alagbede.
0: What did I
1: say? Agboro le mo so fun aloni baba mi
0: e kilo fun
1: mi mi mo ti mute mi nbe
0: o ti da
1: ah ni mi ti mo so fo polo pa awe eyan e ja mo gbele kogbon
0: o ti da
1: e ja mo gbo radio
0: o ti da
1: omo teyan bi gali mo la nu le je ko omo teyan ba so re teyan toju
0: i ma sele
1: yo la nu eyan o
0: ah
1: wo baba ko ri ri oni gba bo jo tun ri mi wi o
0: mi o baba e ja ma lo lele ni jare a pade lale ejimo ma tupe pa re dada o ti mo ko ra ba tentele ni ni ba di jojimo la go mewa lale ka jo gba da go mejila at times you wa to je pe omo te kan sanwo school ni just one semester o je po ni ora moto fun pe semester le kan save life ti o de gbagbe laye abọ mo te bi panjo kan te kan gbogbo igbo na gba die nu e ba tun fe fa omo mi ni oni gbagbe laye e ti gbagbe omo eke gbagbe nkan e ja pade ni gojo mo 08024043067 for igbolowo oja 08024043067 ni la gbo de le ejile mo gbera

0: What do you mean?
1: Like Sherimbo. I will be Sherimbi assignment in fine art. Eh, she painting in ni. She ka kuku be yiko giri museum. She kuku ba la she color. Kala wa sanu yiko masa saku sabe. Kini ta se ti oda. Make up wele kino se. Ni ti mo ti se ti mo ti pari. Mo ri po ti pari. Se bi tori ere lo fifi full stop sanu ori. Wo bo se nje ti u gomo gbe e to nje ya. Eh? So o work out ori ni bo se nje. You go by ni pari re se press up ti ba ti se pe yan je pomo ketekete
2: ah o pari o e ba le yan ni sogo mo en ti ogba go ni ja o bo won ti ba bo fu eleyi hin tan wo bi akoku ewon
1: won ba mi se o so ninu gbogbo agbo to ko dani ko si ti were nbe
2: agbo were si wa wa won mo pe npade yin loni ni.
3: This skit was performed by Usain
4: 32 FM 94.9.

0: FM 94.9.
1: Laughter House. Orioke Tete Premier. Mokola Ibadan.
2: Alubatan rese tabata. Onilu dudun fitunu gbowe apodunu. Be alu shekere onagere. Kori ba meji ko 32 FM 94.9 lo mudunu baraye.
0: 32 FM 94.9
1: Laughter House Orioke Tete Premier Mokola Ibadan.
3: Wo bi oro ti yo lati ilare ma gbo kiki eye tara won ya gangan si ti e si oke rere ni nibi ti awon omo araye ti nferin lo ba ti won ko so meji ti won gbo bi ko se ko mi fe yin e 32 FM 94.9 Emi ri ki o ni wudo lo so be
4: ikanni aderin posonu
5: en owo se awon baba wa e so fun ologun oluwa gbogbo kude kude nu aye baba wa oluwa so de petere oluwa bi baba wo oluwa wo baba pala
6: be oluwa bi baba oluwa bi
5: dadi eyin ni sa
6: emi
5: be ni sa
6: lu adua wele ori gba
5: dadi be mi se dawi ni
6: emi we oluwa na so ndo to nda adua to nda
5: ah dadi se to ye se wa gba mi bayin
6: wa wa lu mi
5: ah dadi mo le lu nko
6: wa adua
0: 32 FM 95.9
7: ojo gbogbo kikerin.

0: Muda fi lo nwo mi ni kan ni ba ni dole ile ise wa oju yen oni re lede yen o ba na ye titas is fi ngba mi eyin te ri mi wo loju opo social media
1: woni mi
0: ma ba ke bola yi tina oni dana wo si o
1: ba mi ni ra
0: ka le ka bo wa ti to jo meji jo meta bayi ma ke bola ta ba ti ri ra eni eku ati bayi la kira wa But I knew for Beregunyan. As he learned it on. Daddy, Baba Alhaji teyin na nfe ti ko ati baba pastor. Bo si jo ni sese ni won na ni. Oma Akibola to so agba pe ni ise Olorun ba ni wa. O ise pe ba won kan se nbu wa ku lo Olorun ba mi to ni wa.
1: Je ki baba la.
0: Ni nbu ko wa. E ka le mu kiyan. Bi won ba kiyan ta ni mba ki. Eh bi mba sapale yen e gba pale ta ni mba se. Alare ma dara papo mo mi loju opo Facebook le ise wa eh ye 32 FM 94.9 fe yen esiare nbe daada be to like e nbe daada e fi comment yin nbe na ki gbogbo e o duro kakaraka e ku le mode o
1: e

0: Batafiawa kumbiawa. Ah, be yalo mbo wa ase to owo de le yan bo si. Yo ni mo fin ki omo mi Absalam Adigun. Lo dele de mi la ajo ojo Saturday ko ni re han o. Ti gbogbo eyin te n pe mi na pe layan bo ni mo ni e mo wo ri. Omo ti n seto awa lapo to ede si lenu.
1: Awa egbejo ra lo.
0: E ka le ku le mode o. Bam.

mama ti awon na ma ba ni da se to yi lati ojo awon na pe mi mama Elizabeth atopolopo gbogbo awon ti ojo lolufe wa to se pe latara akane ni won ti fe wa baba akibola gbogbo won pata atawon ti won fe pe ti awon na ra aye pe e seun pupo o enkan ko ni semi yin ko ni se ti ana aje sare mu yin lo nu ere asala tu osu tutu eh ka gbo di e lo ni bele nja ka soju ogbo le ka kira wa bonu abo adua mba se ma se ni gbogbo osu ta ba ti bere eto yi to je ojo akoko bayi da jo pade mo kiyan mo se yin pele porokodo aye o ni lu femi ati yin jo epu kale

0: ṣe ọwọ mi ni ọmọ ọmọ mi gan tun ni
1: ori ofe ni
0: o si mo lenu kakaraka
1: ni fun e o ku bo se lo
0: ba se lo le were de were na mo ni a
1: ta si lati konkan si
0: oga mo ni eh ga won te mo ni o se to mo mi ni a o ma se yin mo mo lenu mo ni a
1: ta ma ka bo
0: ani obi won ti won

0: bọnu oṣu baba baba merin to gbeyin hello
1: ele ka le ta
0: e ma ka le
1: e ku eto
0: olorun ku eto e o ko yin ati bo le tin ba mi soro
1: agide mi sule amọ ni lati mi yale ni lu badun
0: iya da da olorun ni da yin da bukata yin
1: amina ya
0: se e binu pe won o gbe fonu arun kan soso na ni o e sa ti e mo binu
1: a binu
0: ati bọnu oṣu september Oya fun aladua muslimi ni ya bi kristeni
1: ah muslimi ni mi o
0: oya fun aladua ni soki
1: bismillahir rahmanir rahim adupe lodo olorun mo gbopo wa je o
0: amen
1: o su to ta wa yin ta fe ninu usmo sa wa se fun wa
0: amen olorun
1: won ti emi wa fo lai ta olorun ba wa le jinu
0: amen
1: ni olorun owo wa olorun je ko ma le ku
0: amen olorun
1: ore ti osu wa ba lowo wa olorun je ko ba je ti ko mo olorun ba wa sa le
0: fun amen amen amen
1: ni se ta ti se fem olorun mo je ko do na
0: olorun je ke ma amen amen amen
1: la tori e da ti la du bu se pata pata pata e mo da gba ninu ogbon ninu imo ninu
0: oye amen
1: olorun ba sa le fun ore fun yin o
0: amen olorun eyin
1: na ni bi tan loju aye yin la ta ro olorun
0: amen amen
1: Amen.
0: Hello.
2: Hello, Ekale.
0: Ekale,
2: Kweto.
0: On koya ti bole ti ma mi soro.
2: Yeah, ni se se.
0: Ah, ya da da, ya ninu Christi. Kini ya ti di check balance ba o. Musulumi ti gbadura fun wa. Eye gba fun wa lana ti Christiani. September ta bossi yi. Gbogbo re nu be ni ka ma ri ntia
2: o nko Jesus
0: ami
2: olorun adupe tori pe yin ni olorun e yi pada e gba ope wa lati bere odun yi e so wa titi di September yi e mu wa lo di osu mejo ni ayo ati alafia olorun e gba ope wa
0: ami
2: ati wonu odun osu yi olorun osu baba ibi majo ba si le wa
0: ami olorun ba
2: olorun e mo e wa pa wa mo
0: ami
2: ile ise 32 e fun dowo yin 32 fm o dowo yin olorun e ba wa daabo bo won
0: ami ami
2: gbo awon osise be patapata olorun e daabo bo won
0: ami ami
2: ibi majo sele si
0: won ami olorun
2: 32 fm mo jojo na
0: atoga wa na oga
2: elo
0: ma
2: e ba wa tun se o
0: ami elo
2: ni kori
0: elo ma
2: jesus oluwa wa
0: elo ma
2: ah
0: hello ma
2: hello
0: e ba n fadua kan lando opo e baba to ko gbogbo wa jo bi baba wa oga wa tunje abioye ka pada si bu mo kan won e fi le ka wa
2: tun le bi baba wa tunje abioye a fi won le yin lowo a pada si buru mo jo se ti won
0: na
2: daro olorun olorun ma ba wa pa won mo won tin da mo jan wa le lai lai
0: ami olorun
2: mo jan do ku ojiji
0: ami olorun ati
2: olorun ba wa di won mu
0: ami
2: taya taya tomo tomo olorun ba wa di won
0: ami ma ami ma
2: na olorun ko yi won ka
0: ami olorun
2: be ni yo
0: o ti ri be
2: yesu oluwa wa
0: ami la ma se da so e won sa fun mi lo se to bo se je ori ni yen Any on the Bioma, Yato Benny Kakawa, a boom. I think those shoulders are any cocoa anyway.

iṣẹ tun de lale yo ma lase je owo tun de lale yo ma se jere oro na ni o ma so lani bojo ba ti nlo di dandan kala

0: ohun gba ta bere odun 2026 yi wa ti ki elomi ku orire ku orire se ogbon nu e wa ni abomo se lẹni gba ta si bere odun 2026 yi wa ti ki elomi ku epele o e ku roju lohun ba mi lo lawon ara yen lodo amara ti o pa imi ati yen lekun oba mi o ni fi wada e ka le mode o
1: o le arun wole
0: bo ba ti ba en to ni bad advisor mi ati serere laye re to si mu leti ka o ni pa won kankan be ma sere leto leto ni elomi nbe ko to so po won ra le ko le laye ba ke bola yo ti lo moto bi meta merin gbo
1: wa edun mare lo fun mi lo kiki atere
0: so tun wa re lomi awon tin ba re awon yen ni won ajo raye te waju nu aye ke lo lo sele na wa to ko won la won ja baba second donor
1: o
0: ke lo to wa lo sele
1: men
0: to ba tin da go mewo won bodo ma ni mi ki ma telephone ma adara da wo nuru oko adara da wo riwo lo tun pade leleke lona be to jo bere ten na osi ni gbonu okunle ba ti soro ki bayi yo kan tu to ke yo foju gba ni e to lo foro lo yen na oloko o ba ke bola won kan jo di kankan na ni o si re lomi olohun ba mi lowo re owuwo o fe ra le lododo ama bi amu lo re inu new site inu papa ni se bi kan ti en be tin je nu gbo mo bayi
1: ni egberun a
0: o ki yin lo yo alaafin lale yo ilu to tobi to lo ba oba abdullah kim o wa de elewo eto akoko be na ni mo nki yin ni wo lale yi wo lodun oba iwo ti o ni lekun to se paru kelebe bayi ni won fi sole ilu oba abdurashid

0: le lo fi da gbogbo ona akara iwaju akara awon kan jade nbe lojuwa nmo wa mu de ba ibe jenu gbo ah o lo won sanwo ilo le pe yan ni 150 e yo ba ra le 500 ni se yo jenu agiju yan yan boya reserve oba ni e mo wori 80 kan be lowo o o si saburu nbe o lo nku ni yawo ohun ti ba nbe lowo re won ni o bo nko lọsi tun ni orobere alalubari cafe gba mi dada lale yi oni mara aburu oni sunmo o oba bayawo re wile ari le kan o won ni 150 ni plot yo yawo ni olohun sim se ti asanwo
1: ton ba je
0: sanwo fun o ni sanwo won o se kini so fi o won o se kini kona pc

ti wo ti le boko ti e fowo sowo po ni ati wo ti wo na o le ba yawo re fowo sowo po pe bo ni yawo re o ti e se te waju ma a si le po oko ti o bo fowo sowo po na iwa wo gidi ni nbe lowo e ati wo na to ojo kan na o ne wa to da kankan lowo ori yawo re nbi ko sase yori laye iko sa lule ma loju opo Facebook lo re mo wo me nbe 32 FM 94.9 FM. Yawo e ba 100 fun pelu 80 tin be lo e. Eyin ko ye mi ko yi ile

fani awon lo n ti e fe ko tele un de be e ba lo re gbugbu be je gbugbu gora bi don gba na e ba ni abi mugun ni oni ora bi nu gbo ayera ye ile tai de be ile melo lokan ere re n pa mi bad advisor ni oju ni le lori do ni ko si bi to kokko jina laye o fere ki omo iya mi lale yi Abena Sports pede pede ni ODDA ODD kiti e mo npe lati waju gbo oloyin ni o ti wa kan ni radio ti se do mo kola nbi lojojumo moto nbendi e ngba na o moto tun nbendi e nsa nwa lojojumo to ba ti ba oni bad advisor dan kabo oni mara buruku ti jelo mi o le yawo e lo Nemara buruku ti jelo mi oko omo lomo onimara buruku o ti jobirin mi o file oko le ta lo ni bad advisor ton soro gbesi aye re funa

se rendo mi to jo le bad advisor se mo de bi an ti fe ta moto moto ni mo fe ra lo ne moto ton de di won pe ngba nke yowo bayi ni o so ni nbe lo re bayi ni 920 la kanti mo ya mo gun laye moto yi e ti fun bad advice yen gbo mi o ona okada ri laye e ba je po ya mo gun moto ile lo ra owo ati kokodire ni da ti yen pada.

0: Lofter House ilo ti n gbọ mi lori oke tente mokola ni premier eba na le oluyo le nbi ni o yo to bi onu bi merin si meta o wa eyan mi kan lo adugbo kan ninu akeyele lohun lo wa koja bi an ti teran akoja be si waju daada on se komo ni o wa ni bi bayi ni baba omo isi da si mi po ya to be mi na la jo nlo lori okada balabala kuswala
1: afuru ti ko
0: bi a wa de a wa bo le nbe o wa nibe la to ti gbo kada
1: ti ba ton jade lo
0: ah o be mi koko fe mo poroju mo ni mo se be
1: die bo sori
0: agbo ojo ipojo kan ti ngba ta ni wa ilola e ja wa ati debi
1: e ba ona
0: a wa debe mo wa ri pe ile ti po lo nbe gan o wa pepe ko wa se bi lo ti nwa gboro lojojumo
1: nfun yen pa ti e to bo sinu lere
0: o ni be ni sa
1: o so gogun
0: nigba ati yawo re abi o ni be ni
1: oji adanta
0: lo won wa ba nko ni o
1: agota
0: lo won ba mi o ba du ti o mo gbo ni moran ko le awon onimoran buruku o
1: igba igba

Hello, me o ti rent ile ibi to ba rent ile si ladugo ibe ti dun mo ibe ni o wa ma ba won eyan soro si badugo ni e bo hun wale si ibe ni gbogbo won ma dagba mo si lowo si ti a lo ile oko tan ma tun ti se gbe yawo ile tenant o mi pe ko ni ko le o amo won foro re lo eni buruku oya bo da re ora le ri. Hello, me ti se tan to ti diwo jori to fe lo le mi mo mo ka lo ko ti e lo foju kan betin latik bayi to ba so fan ti re latire o ni isora re isora re mo ka bonu ti nbe nle ye wale kan ra ide tere di tere egban re na ni o yawo nkan lowo e. I'm walking Doctor Saido Shubani Nuri in Fuji. Omulenu Orohoro bi babare. Alani Messiah yen Beni Cairo lowo orilede Egypt. On the 31st ninu osu August lo ti lo. Olorun le sise riju re nbe. Yo kolun to bi ona bi mefa meje. Ko to pada sorilede Nigeria yin Alani Messiah. Baba tun ti pada de sorilede Nigeria. Eni tere di tere yo tun te ko le ti o dorilede UK. Ye ni London lo. Te siwaju yo ma ba mi ati yin lori ise wa o. Enti minister 11. E ma si akini yen ma da like bole. Aje ni kan kan sese ma bi o ma pe to wore o. Ti yaki wa na mo wi pe to yi to ngbo lowo yi eh to ile ile la pe ni nyogba nyogba

0: oni bi mo ba bu yan lakoko yi oni sowo ni mo fe fi ni ani abi mo fe fi lokiki ale ni to so be alaaje king sulaiman ala o malaika madiba imeku lola nu ko toto bi be oni orin e ke bu ibo ni o gbe eyan dina o si tun tenu mo nu oro re o na rin e ke bu kini yo se nu gbe si aye o alaaje sulaiman ala o malaika lo wi be o
1: teju osu atata o di le lala teju osu
0: awon osere tamba jake jado orilede nigeria ma kimola ko pe ko jina ma o popo won ro kuru kekele fun idibo wa won dibo awon ti o je general secretary egbe won ni ipinle ati national o si dibo ni awon ipinle na won yan gomina mi si awon aye bi ta won kon wa tele amo ni badan le oluyo le nbi ni ipinle oyo eyan meji lo jade lati se po gomina egbe tampa Taufik Adewale Digbo Luja ore mi daada ni ati Yomi duro ladi ipo omo baba duro ladi ipo ore mi lo na ameje jarin won lowo akaluku won ti wa nse polongo odibo

0: bo pe joba apapo orile ni Nigeria gan ti fofin kan le ene kan bo soro lowo olo record voice eni yen oro pada di gobe
1: ode o
0: wa play re won ti so won ni o ni o ni be ti o lo se

0: shagu buhari omo Musa. Ajiko bi akoko. Gbogbo bi toro re fo si Patakwa Ara State ni. To wa lo fenu kan move to the heart. Afa agba. Baba Mufti Ilorin Sheu. Sulaiman Farouk. Onikijipa. Miss Kinobila. Only one neck and neck and leg. Boru ahan ji wa gbe.
1: You are worthy of praise. Jesus.
0: Wa launch a video kan.
1: You are worthy.
0: Na time oya won ma mu nkan kan ma ni ni omo fe jori won pe. Omo ye opolopo nkan te lomi ri ti okan dake.
1: You alone is worthy of.
0: Amo ti o je won dake ni pe. Awon ma mo wi pe ni ti npo yi osubu. O da mo loju tada. O wa ma so pe e ma ti o e ma ti e ni da mu ejo dabu re su ni o. O wa ta won baba yen se won jo nja.
1: You alone, you alone.
0: Je se ti won o se ra bo won lo. A baba te ti wa take step o fin to lagbara. Pe ibi to la won ti se kini yo ma won de be.
1: You alone.
0: Ibi ta gbe sinu ile awon yo fi ra won. Iyan ni mo fi wa ba won na soro lale.
2: Allahu ti ani ma se o Allahu ti ani ma se ko se lo mi to koja Allahu Allahu ti ani ma se
0: Alaji dada akan mo ebo akara kan mo eyo
2: Allahu
0: ti ani 3 minutes to 11 Yani mo fi wa ba won na soro lale yo
2: Allahu ti ani ma se
0: Tesi ropo lopo yin

Eyomi wa le situ lati oje. On gbo mi kakaraka ni e seun eku teti si o. Sai si akini loju opo Facebook. Be ba se si are na be ni e ma like e o. Je ri comment yin be ko do dada. Oni ko le mi ati yin ti jo ro papo. Kode aki isi isha ni. Epo ko lo fa. Love house ni bi. Ta wa lori oke tete premier ni mo kola mbadun. Ikan ni eleyi nikan ni aderin pe ke osunu o. Eh to si ri tin jade melako lako.

0: owo gba mete ta won ba mi dakun jo mo ja fi wa nu pa yin keke
1: oluyo le tin ja ka mo
0: mo ba ya go wo iseju mewa ti ku lara ago mokola o kini won pe ni igba gangan elo mi nbe aro kutukutu ojo re ti ba tin jin kutukutu hai bayi ti won wa bi omo ogun odun omo odun me dogbon yo ti lale mole
1: ojo bi akun
0: oro re o ti mo su opolopo awon egban re gan atawon ti ajo wa nu ebi pe se ko dogbon owo bayi oba mi ni ka aro re osan ni elomi nbe ti odosan

ko to se pe nlo mi nbe to se pe number mete ta won tele ra won to pe lata aro re bayi pe ke oni mi oba tun do sana nkan kan oni se oba tun do wa le na gugu e o duwo kakaraka o si ma pa wa agbalagba ma pa lowo pe ope laye oju re oni ri bi kan lo fo mu o elomi o le insisti ko to di landlord laye wala wa po won aju elomi lata aro kutukutu ti won ti bi wala ti o po won aju re ni pe bo ba de boya o dele oni ye won wo won so fun pe elogun odile won se se so yun fun yen won ma bi ogun odile yen o ba nle laye ni igba ti won da fun olowo yi bi mo nbo lo bo lo se nlo gba lowo lowo o oba je soro soro ba ni awon ni won gbo you dey play eyin wo ni won gbo elomi nbo joka jo mo relevant ni wi pe ma se tuntun orile ede ila wa lana o gbo opolopo oko awon ti won je pastor ni lana ti christiani wa po ma ke bola won be laye o igba to ye ka won mi ni awon agba yi de ni to ba produce awon kankan tan kankan ba ti lo wo le pade ru won mo se gba o muru Jesus Christ wa mo Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam se gba o produce ru e mo igba wo le muru e wa mo ani won pe n baba re ta ni ya ti won so po loyun e to ba ri gba to ba mi ba ni oju sodo re ra mu sekun lo daada o eh ti gba ba yi sodo re ra mu sekun lo daada amo ku o lodo elomi ti o tun yi bobo mi se n gbe ode bi oro gba ba ye ba ko nkan ti yan nu gba ma se bo se wo bi se se bo se wu un to ba wa ya ayo wa pada wa pe tan ti e ko nkan ti njo ni da won mu oke bi an ba mu oke bayi won wa fi oju won won wa ni se ke je so ma won won kan so le igba ku o lodo eleyin nu nda bi o ba si tin je gba se bo ran ti gba ka re rose fo mo gba kan ta mo wo bata slippers kan betun slippers ni o je mo pe ngbenga ba si n foju ola re gbole lowo ori ba lowo ni o

0: ba ti gbe elomi wonle
1: imoda ni temi
0: o sare sare sibe sibe kini won ori be mo
1: imoda ni temi
0: elomi igba to si gbe wonle fun ara re lo soro ara re be gbogbo igba ti gba nje igba fun tin luri gba lo tin ri gba lo ko be jo re re re ni ti e mo paya kan be ti won egun abale ayawo oga yin mo ni yo ni boga ti lo

ni pe mo wi fun wa pe mo ni ke se kan le wa yi nikan o pe bo ba tan radio yanya bayi yanya to tan radio titan to ba tan lowo bi o wa laago marun ko se nkan kan to mo gboju awon pastor ti won mo se waasu yan rere lo lo ni lana christiani igbanu la koko yo yo do bi me dogun kan seyin sumogun odun laleba go mesan ba ti lu a mo pe kini kan shadow awon nisegun bile ni kini kan en kan lala kala ni iyan reduce awon pastor te ko fa igba ni juwe ara re won ti pe gba kan be ri tebi ti pa o wa ara ti wi pe gba kan na nbe o won le ran ojo raye mo be yi o to pe omo re korede se ti e di ni lo le ba mu ke wa kitchen ti ya re o lo ran se wo ya re lo re ba mu wa omo ju eja soto bayi omo ju age mawo to omo ju opon mo to won ti pe bi ti pa ori o igba yen na ni ma sele solo selu ti eran ti ijo to kokko sunkun to pe ninu party gangane ti kokko lawon omo te di primary election nbe to nule mo wa ranti o ba won to wa fun on ticket igba na ne won to fun on ticket won to pariwo le o pe won lo le se o tun lu le gbi won ba tun pada tun fun on ticket olohun ba mi si ni o ta kojo igba na ni ni mo fi wa so fun gbogbo oloselu lale yi igba kan le bere polongo boyo e ma lo do awon iya loja ha kile ni nje yin ya bina won lo mi loja iya nje awon je won kokoko yan committee kan fun yin tan ba ti debe bayi pere ide ton bayi debe bayi ton bayi debe bayi between 2 weeks e je won yan committee fun yin e gbodo lo mi nbi won ti pe gba kan lo nsade ni o igba ni gbogbo kan won fi de igba meta ni igba idalaye igba aro igba osan balẹ lo mi nbe okun ni o ti lo gbaro re yen to wa lodo ti lo nlokulo de meta merin lohun nikan ba lo po nkan wa nbe nu won wa fun yun ni oyun ko wa gba won wa nro bi bi ti yun ti nro bi ohun wa nsoro bi epe ase wa gun na wa le ko pa ori pe gba re to lo nlokulo lo soju e ba ati wa ni 20 after 11 ni wo ba sese ye radio sibi ibi ni won pe ni 32 fm 94.9 gbakan radio mo po to bayi aba kan ba na ni kan ni sin ta ba wo 45 yo so mo 50 gbogbo ọgbà òun sì ṣe ń dé tọ ọlọ́wọ́n bá mi ní kí 32 fm ọmọ ọ̀rọ̀ wọn mú ọlọ́wọ́n bá mi ṣe pẹ̀lú kọ́ rẹ̀ yóò.

tẹgbẹ si owo ile iyawo re ni o lo bo wo si o si la le di yin ta iyawo re ni o lo bo wo si o si la lo du yin ta iyawo re ni o je omo pe baba ki a ti ka wa o e mo be si titi pe wole la le yo won to na nbo lo wa laago mesan o na lo lo wa se ole nto ko le won na wa fara ni tenant iwo se be we se be won san ijanu ni esi eh olohun mo fi owo gba to nlo lowo bobo gba to ri eyan ba nba eyan wijo o ma ki bala yoda bi e pe eyan mo se ni o ba ori mi nba mi wijo o ma ki bala apo le we pada lo le ke u lo bi se ran mo te board wa pada wa so party gate ate loko opako a lo bi kan ni an pa ni oturugbo lo so fun yin ni kan ni yin na ri wa ke bala ibi ati rugi ola ojumo ani mo fe se gbonse bi an na wa si fun mi ti mo lo bi ti mo duro si nbe inu ogun apata e ma won obo ti ma de omo mo ya olohun oba o si won bi baba nbe lowo re mo si lo mo si lo rara bi oba si ti yi kan on na ona ma se mo ra won ra je nbe lowo re were were yin ma fi de nkan mole to wa to pe bo ba fe jade tele iyawo re ni o 400

kala won wole wole atan ti mo mu yan fun we ori ma won baba wa ngba na ese ba mi won awon ti jo lo ni o ta ni o face daddy ti a won bere lowo re aya re oja akan ni ma koruga awon olopa igba ni gbogbo nko nidaji njo nbe ba si radio yanya ti mo ba loko bu e wile koko gbo e a to to arere pako yi baba mangana oluwa tun de laaro tuni oba tetere re oba ti nbe si gbogbo yin o mo igba ni

amoti o wa se raye so fun angba na pe kini kuro kan yoju o ba we ngba na e ka sa munu pa lo yin o je to be kan lo yi di abo lo ji mo ni igba ni baba ti wa nsoro lowo o o se suru ni o ba wo odun bi meta merin sasiku yi ele to tun gboko ere ori to ko ri o tun jade won ni lo tun lowo bayi o igbaye kan ni o se re lomi to ti lowo ri ko wa ni suwo lowo e mo ko ti ku ti won ti mo ki won se la Allah akwa ti lagbaja na ni igba ni baburuko ni ye kemi ati ma si adada loju opo Facebook 32 FM 94.9 fenye o ba se si aloju opo Facebook be na ni o fi comment ebe be na ni ko like ko the love ito be na ni o tun ma lo soju opo YouTube wa bo ba doju opo YouTube wa na to lo dara papo mo mi loju opo Instagram ando wa Laughter House ni bi tawa lori oke tente premier ni mo kola ni badon eto te ngbo lowo yi o la pe ni yoba yoba lo lo lu fe yin si ni online asamo ma kebola no ni soju opo le bayi o yo ti ye oba mi ti mo nso nipa oro igba o ti ya oko re ti na ori tori opo pe dana unje le ngba ti wa toko re orowo gbale igba ni o si to be ko na wo si ya oko re pada ona lo wa de grandma nbe lodo yin grandma kini ki omo housemaid yi mo ge yi kini oba yin se e mo grandma na wa ni to ba ni won ba nse ni ti wo ba je nto laru je le obodo yoro re kankan o yan ri ba lo ngba na ni e yo ba si na suru si gba mo je ya omo mi o koko le oko a mo jo ko mo re mi o ko le oko wa gbe raisi bi nje ta omo ton wa gbe wa jo ni na aba yin na lo tun wa ba won shop ngba ta nbe labe oko lo fese ta won pe mechanic baba yin pe daddy hun ko mo si ta won je nle aba yin na lo tun ko wo fun o eh eleda mi sanu mi bo ni nde ko to fi omo konrin won lojo waju e da ni igba yen ni soro ti ya re oba waju ni suru yo ni oku nbe ti won ba yi wa ku nbe ta ti gba yi si daada eba a si oju opo le ni se laye asamule gbo

asuruba dele nigba kan ni inu awe somo na ngba na inu awe sari ti sale akede ni na dangba na ina na da nisin o afota ti ni baba ki lapa o ti bere panjene ala na bi yo mo si tofa aya ya ya ya ya o ah television ala ko ti ni ba bi si lo ngba na lala ba mbere gbe ile odo wa ile okunrin kan bayi ti won pe laji wa jiki ga bayi won be waju ile odo wa won gbe anan bi nbo lati ogun odu igba kan ne ma ti bo lati wa ni ko tatu

0: ta jo meto ile iwe ti bo yen lale toni toruko gbogbo loga loga ni ile ise yi
1: ti wo aya
0: mo ba mi ni ki won di aye

0: bayi o pada si lu e nibi to npe o se wa wo kini yan lori Facebook oni mami oni ose to pin yen oni mi gbadun da we to o monitor won la nikan lo ma we ose ah oni ko jeje be to ba je tori oke ogo oni mi le da we monitor bo ni ma se wa se ororo ti mo gba ose ti mo gba mo ba mu eyo kan ti mo we yen mo sa fi pe oruko ogo awon edun e mo ba lo send eleyi to ku so na ni fun iyanu olorun omo mi to wa leko ora e kan lo mu lo o n sise gate man be oni oga yen kan pe o ni pe ah o ye ni PA now pe o wo ye ni bi to wa yen
1: ise security lo den se
0: ise security lo nse o lo wa wo pe ah oni mami oni bi te ti lo n gbadura yen oni o ga lo to o oni ke sa ma gbadura oni to ran de won ma ba oni meeting ni Wednesday eleyi to koja yi bo se wa di ojo Wednesday yen mo sa ni ah olorun ori oke ogo te pari e to ba jo lorun fa mo ojo ki si se abo o ti pari ise iwo fokan bale bo se wa ti meeting yen de bo se pe mi ni yen oni mami olorun ti se o oni gbogbo awon to ti ejo ga si hun to tu je pe na ki congrats congrats ni be mo ni olorun eyi keji to ni mi
1: o se ran mi
0: ele to la ele lo se pe o ni mi ni lo se to bo se pe oko e na ni bi to tin sise niyan pe ati le o ati moto won ma fun pe won se gbe contract nla foko e na niyan
1: eh ati le ati moto contract nla won tun fa won yen ele lati gate man
0: o fun lo bi e won fo na ni moto
1: ah ewo
0: o ma mi ga
1: to se gate man
0: ah
1: o se gate man eni su
0: o lo o ma moto o wa won ni ko ma worry pe ẹni tó máa máa gbé wọn fún lẹni tó máa máa gbé.
1: láti jẹ fún ọ. ìyanu pèsè lóòótọ́ ló ṣẹlẹ̀.
2: ẹbí lakú dàbí cause controversy.
1: ó bẹ̀rẹ̀ lórí ẹ̀rọ
2: yìí.
3: for nine prophetic nights we go pray worship receive deliverance.

Mudupasa, emi wonfa won soro lati ijo fari mi sagamsa mudupe pe pe mi sa ni January te sise fun wa mi ti bi mo ri ile ti mu jo Olorun fun ko bi 22 years sa won mo wa dupe pe Olorun se ngba ti e fi ni ka sise ni apu ni January Olorun se sa mo dupe o baba mi mo dupe daddy mi mo dupe o baba mi authority mi dupe sa mo dupe o mo dupe sa pe ku e se sa mo dupe gidi gidi gan mi mi tu mo dupe o baba mi mo dupe sa mo wo wo yin aye mi sa mo dupe o daddy mi mo dupe sa mo ne re sa lati January ti e ti se fun fun wa They say, if we do the period, that's in January, I mean, but that period, my son. You took my son, daddy, you took them, I could show you my son. You don't ask about it, to daddy, you. And she didn't be any for my sister, and if we are, we are, we shall, and she is.